0: enas longnas bi kal jingile ti so gal amu ne le dosi ani asa longnas ki na imbele de loy egal ki ni asan jang
1: egal ne ni real si jang ye ne ding ne si ba ma za uri di bana ngo to injo anti yani real si jang bala men jwa ne si sare nga jam bala men jwa ile si ambu ku ku yom do
0: amnes ani la la la ina nga jwa
1: longa san injo alan si ba
0: ki bi sara sinja
1: ki bi sara jaw no mening
0: egal si me in namalo ngi longal dok dokola njur nyoy dokola si ga ba ki sense ki bi sara jur nyoy ki tu le jur nyoy dok baye na le akwa kulle to le kindele nga marra do ga ba gitti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya e kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma gitti ya na ma jaga ja ta na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi e kala do gora do bay nenge aba min do kenga to le jurnyo ba le aba apaki na ma ikese marra ba do kenga to le jurnyo na apaki ki sense le ya bang ginkel masi moy arana sare na basin jalon al ki sense to le jurnyo na sa sama tarasa
1: ye dual to lerunyu we wala gala to lerunyu be kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
0: wa
1: yani ati to lerunyu kam fingi dina kenga ala zimbiri e ka to lerunyu na ati to lerunyu ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwadi ya kina lo ile ka ugiti ana hatta den kise yani abakuro mungi na winga ba
0: I say kwa sunga kina ila ngawe na akenyi ti aba inama kise yense sa sama jiti kangungina ye marawadle agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balan kuin alan kon idina yal etikya jurnyo tulle abuloba maral yal apa ngana smayse mbya gitina tulle kan se tabutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelanen kwa inelong wala inelong ire namas tabuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le yana make an alan ire daje ke na kase tulla bundi e ke na kase bundi na to ka kwanji ngane le ri asan bagi asan ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le yana mas ke an alan den ani yal ba bibman bas na ki sense ba yee mus muske de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na dobi do an le ke ngala sisi me alki borai na ala so na isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kristi akit tuli egal na le yabas don
1: den egal ile jurnyu aye to le runyu masana ile guaye to le runyu e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir zangai wala bang enen jurnyu enema kwa ngamma filanin gwal tule marang woreling tasir zangai
0: e ingis don ki sense ki dan worele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinya ko tare asko ba kwana menga ma yal pilanin ko isi bagil albat sa tonto leri runyo lakin marra ina kame ba kala kunsi
1: kalinin
0: urnyo
1: yani jigeske ba
0: tasire ba jige tasire ske ba bakwa gena na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: ji jalo zai la bele jirson den talal dindon
0: hatta na kangile egel kan dok dindon ake din talal ake ila namaki sense dai ngore kwazi ki kuya san kwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulinen longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kundura na pakindenga na stonga tonga kawe na lompiro bayena dogola inni na dok soma kindenen orre na ye jayna ba kulinen ngena man tinela le lompi elna en kwa kala sa hadwela kwa kusi baw as agente ba derin banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna asan jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den ani asta
1: ne je jo aba zainina wore len filan aba lon na tasir ge zainal duoto wala gal dogola duoto gin si jelu na jamma len ko kurnyol inalon ba algi joela san ile duol len julu lakin marang inin hawi len ja galalan ke ile dorai balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo jidiye le jagil aji apajan dum jijan na tabigen jana diere tabigen jana tuleja barenki kangiti ganas mitil kaldige na singama anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan simoy wala donin kilmu fuye
0: ki borai
1: jijan dis ki mitil gi duwa gerin jalla
0: ki borai abas ji min dem awule wala den togles ki tulle juwa nas jawle nas enjoy jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas engwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala piranal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwaiba ile lombina kingase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombin si denga nasitu leke lami na kie den ken dogola siki ile dorat runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ile duol leji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogala se dok jirsimo nas enjoa karok al wela lang bilok imburnyo na ile don dogala al ile don dogala begil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ile do arunyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbele ngalang inen na inen ngeng ile do al ki ile doran na karok al wel kilo al kain tong alan dok in kurnyo na ile do ke enzurnyo ine ko ile aba apay ngabas long ki sense ile do wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombre ke lomping na lompina is in kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfeba wala ke jurun koranga sfeba na men kwaya ke jilo kwalba ile duong si jegila bas na ma jilo julo na jelna skinga sin jamalan kilo ginenka
1: he gali ine na ma diko basi long e kur ke ndo de ingiri ngo inu kwa masalan utongalan e duo dimbarale kilma son dorgalan ay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezi do ul kani kirsungo na in kirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilona rijegila na duongi na jijene ile duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya si sugote ugalen matisin girgingo fiya na yendo security
0: si badba
1: idi nali ken jainga ba mberen alamba ki rabu duong rijegila bayun kwa gina asinke mun ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgalu ba illo na mere ko lalan ki senze ki ka ngene sunwa askering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foren eriving it zeninal ki asiken na kwa albenes askering ko gulo albenes askering jurnyo to lenken siminga alza sunwa to len ilo leng nama do kwela lang kaungi na ingwa jurnyungo rhe ina laiba ina lomba al duo bulong hasi ina uto songa ke na urtuto ngi di kweza san jawli ti ki den sur seje ay sinki na den sur si ainin futo tiel na den surin den tulinga ay si long na den kakirin ay si long ilo leng al urtuto ngi rimeng ka huay ba dine sin kalngi ngi jurnyuwa songa tarai nal uto okay alang ngata apuwa si tihringya ilo algi siya yungkwa al joyingi ke walagala jirgingu kakire ke alantas ki kwen walagal alantas ki dogolang ila jirgingu namayye na sari yunga si kafi na sari yunga si tullenga rienge na yen si sari tullenga uto ngo tullenga si na jundi na kwa kere nga yunga minga filanin dogola al tullenge ila nama dogola lang yungwa kida ngore nan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gi sare kwa tawa galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kida ngore lin insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin bay jamin al oune ina ngi yangin
0: do ngi kwa ke gile wala doni
1: uto ngnyetti ni kwe nama wala ngi wa in eri al ki go nuileng ke jial wara do njang jelo to lele wala ko je jang ski
0: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya bang kumanas jayin kay na bang kumanas apanga jirgingo kay yendo bang futo ke ay la jirgingo si namas tole kirgingol inama sasunga domi wala sasunga dari ine namaki kwela alang enkwa dayen orale jayngale alkay utonga kinal kul indelinga dayen iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na tulejingi wala ati guti na tuleja wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayuri
0: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora to le as kirenga ba ba idin kaw anangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri to le ingi ba idin ingi ti aba orona ku imba ngali yala ku hini ai di ate hindu ajuri sizo to legi na asa so anepia na ining na ku imba ngali to shwa ati dok skasi songo nga ang na ku imba nga aske imba dok babo ya sinye nga si awle ya sakang ati ka gut a na ka gutule na na yinga ka yobela gutsi dok bo nduna sang awle al ka gutule ya na si jingiri to sa na ma ina abakela lompinke ngute ngale abakena lompinke ngute ngale kela wala lompinde belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sejam ji al lomping de ngani ngina jaw den tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jona kwa ngere to sejam al ji inen jaro asa ji jay na yi nga sa kin ba ati songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arang jena sinjuasa ka aying na biasa bamba

dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joinis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alye na joingi ke alandin kel mapis eng na kaangu elawun alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: bara fatay kise wurre ko na do si dying sa wakil kami na mo do kong tina sang dying bira to bung ko singi bara jamal dong agi kanni aljanna jago na do bara abunani dogi dong kanni wala abdallanani dong agi kanni bara safe kemrot bara safe asikir jeinga bara tariu dok asikir jeinga dong agi ani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital belna bago na gis remember na aluno kwasunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge belna bago gise alki kanna dok dying aldi ilkirsing oton den aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asandi surisi injem egel oton den nyomile ele jurnyual ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kase kurro ang wala galal duin surisi ingel egel kamana tu al dora arangana tebung ane in namado gwel lang bara musale ang hindok no min kurron janila kwa kital kendo wala tule kurnyol na dogole kita yangasi tule kurnyol al kurro la janina kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kiendo la si tulu kunyol na kiendo la si bale kaye na kingalal yunga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiringi le sunga kalunga wala belong albele hona kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokuna ke kwe lalasam si daim bera tabunga kwa wala daim girsingo yinal kanyang kirsingo ingis nongu ki sense giya ba dokala si tulu yurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalunti ina al ortotoma inengil utu abaspugon irikuol al karalonginti
0: lo
1: karalou na kwaba kalweela utu si maraba elona sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala longinti ba inama elona jainji abadokala si tulle jurnyo na dokala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendok si kurokeni na jieng iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na lei boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu aranasare kwang kieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yang usura kwe korona eri pelansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombere tule rangana skwa gutkawe ila dombere kan burungo kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kan dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba borukul malayin kinal kai jinen die ko security na kel kamel ile duo ane pia ile na ma no alden otora su kuroini den abanke den iana den osura ali yesu kurnyol na ma nyena good in sipia na tes el na ile sipia na ile lolen pa na den osura su kuroini na den su ri kuroini na den mutama su kuroini na den boru su kuroini kin kurro na ma yena kwa kulsi kas ben kinena dengri in na ma sa so ma tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamia ba wala alang kwa ina kamia ba al na lonti dembala yebi walal inempia
0: kam mushkila yigen na kidayen warelen yani ila kana surunga si walagal kwa surunga si ritulle manne skindele aba walagal hatta jeti ngijelunga lekwe tulle kunyul ba walagal eri keno korongi ajiba lo mangasan dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonne yigila dayen warren kwa walagal kwa nyetti nin ko ndigile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalum duo ke balance ki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti alji nyami ngal duo si janni di le la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini ni su nga kegila ki kain kungi na skiwi sa so ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran ali ina kilmanga gitige ile bay mesi bang bari bawona ninin giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa dia lal kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena wai kan wu yin sarkul man kin man giti egal nama kisi ense kain kin ma gena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindene ba ka te ba egal na do mbara eri kwelan tulle pe ana tebunje ka ire ba kilma so doro indere egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa so tarasi al jaw al awunas lompi kurunyi ne kirok al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lombal din surin al dayin inaja in al dina masa so tarasi nama e 14 anidi ga anas kelame ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilangsi bele ela na reseng na bele kwa dilaki mburwale kingil masa so jittige abadi ndio dori kenas erdik erenga na kwela ang eritulepia asa banyinte ba alang tebunje albabundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi warga digning enas bauna na zun memba namas imba inal doing kyanga na gigen na anija namas hukumin biyar warga kurunsi biyar ma bau maraki dai kai burungale do ala ngare kwa urba kiasa in kai aba dai duo kuro na eritulle kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egal na dai men kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulleela yala ngiski se tabunje wala aba kumena ki sense indosa irenga tulle kwa sunwa boruma kul kila egal boruma kul kila boruma kwa kien tabunwa nang na munazamata kinan yene ani asi dai men pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dolle kin kin zi dai men kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru in sigi tabun kanya al ila ngi na ki ataya ba jegi lana duwe na telefon pia warga nin duwe el na jumana arbe to lete wa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to lete pia dawa warga ki kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabiyar ki ngil masu soji tigal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te aba dayen orre ngi iri na kadu da na juzu in le urnyonas ka alo in na mai tin kadu surin ina wela lang irsin walang barnga sade yanga waki sense in tin juzu min aliena kwa yanga mangal sakafa wala adat taqalida ge bunya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai du eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan kun dia baya ke ba na ma konas ken kurta suruki na tin jittika in na mai na sa suma jitti ki sense dan jay lelke na yena ila mun ko tengalan te bunko
0: ki se albeje jo aba bara musa kwa ala kel kan dilingue surunga zis kurta suruki di ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai wo na ki kai wo to morgonga na ma ka wala sang alun ki kana jurnyo to lengirse no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen wake ban mu kwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin maran baji tir jaru na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding we gititia aje na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi ndombane ale ke in nama duobi duos long aje na kwa nga manga giti nga nama ye na giting ilal kwa kulle kri nama ye na min torek dik le na skaba ile gitinzi mara nama kanwungi na jiting dayeles kai na kwadi ga kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mu tamare walgal gutuleke jiting ile se basun kurongawa na karakawe na basin kalon jiting ile tulle ala bana dobe dobe kwela na jitipia bas don al tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige ala ngai jundi balan kai injitisia na nan a do ka ran bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko nge ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge na maki kering sina ngaming good inal baye ana kiki ando al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga si ina kingba kai ngunga al kai na man kai ngabanga na man ki atel kela na man kai ndola al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudi adelo na tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiringel malang ineng ane kana matebung amfutinga longa de yanai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwangkang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tullege na abakele dain dio ki seki nga sero giskerele tulle na ma ine tebung amfutinga kasi na silong al jundi na longa de yang ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kuna sanika mungkin doge
0: kibriya rong nang kingudo azevia
1: si egal kibriya kam ne tabum futing na liana kwa fukanga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang erisi nyame ngasa jalo nas jalo ba egal
0: na mo nyama alter erine starai egal oto ila alun kidelo ile kangal kidelo ka jurnyo ngersing oto duonin ke na sin dogala gene ki dora koru mara awe ns duwe ngwa ki ndola king asa digo iske ni jike an jurnyo le bal mara ngau bang iri
1: ku ba ti mere ngike na ngwe ngani
0: ngike e mungkin na ngi sin bash agala fiya ina sin ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den koru ran mo wi ngane sin kwa duwe mara e lole ai se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na kwa sur ngwa zi kali gawe nan aridin da ranan jelun no koron ila kiyai sin gwa
1: e kisen se ingis don ine kiro sa son jiti kan ali ene ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali ene kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jain wal galal joel alanki kwa ang jain ali ene ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fukasa nga jamba na dok al uto nga kenyi dok ali ting sabur kwela ki namo kul kage al kwa fukan ngama suluk yata ki in suluka na tane na ma arike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamel ngoyna kelele abay gije na jago ben kami allah bal ila na ila na anika egal inama du din shakji atu fagure na kwa ki kunani
0: koyna ma jiro
1: egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok atigi kwa kwela na ngizei erin musul kawya idara as jayemba fashil jang nan do kalo jang longa dia na sheksi kalo ko ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai fe ba ala ngi tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu ki kinzi as kai ba namu ila wu ina do eri asin jalom ba marraba sin tabu futo jang dele ban jamin
0: asajalom
1: egal
0: yala ina ba erin kare
1: sin egal namu ya jinjo abu dai do kala si tulla runyo ba abakele ala ngi nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin do kala si indora jurnyo tulle ala ba al ilamalan ki indora jurnyo ala ngineke ku bi kep ka ko indora tulle uri bi de ngora ala ba bi kimbang ina bele malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki boray ki sense kal alu do kala kinasa demo futo ke al ki boray na ingusi ba ne kasa alu mi ba marra ingusi al jamaile alam ona su
0: wa yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan ya sa gyane ki jurnyo to lengirsin dogala kan ya ta dikani ya dikya gane erigwala lan fiya ki kembar ngan na nyana jasa madi bangen den iya sine den ba sine gen to ngwa di shawurin fiya ka asa erdig an nas ki kuin jaron ina ne nan kasa in erisi kalan wonin kasi abela na kensi apa ngin ilal ba na majena fiya abas ken apa ngin ilala baba ile erisi na majazi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba ega
0: ki gen alang zinina al ka wa bar warin ustu to ngang jurnyu to la jundi nes ko e ki kem bar ngang jirgi wo ki gen tong ngo jirgi wo la ke na al origen ko la lam fia duo falin ses belum ba mai digen tong zibel man jirgi wo la ye ne jasi de nga jo ba jurnyu al to la ba mun gi nan duo fal kelami filani ko la nan fia wal gal filani al ko la nan fia wal filani ko al ko la nan fia jial ba kelene sa ngi tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong ikin dola ba dikku yak jang na ban koring iri jan na sun mashagala iri jan na dola siki dorotu la jurnu ba na ajol bagala sen duo kere en singwa kindola aljunyu kidorto le kwa egal nasi worrelin kwa na melekini dual eri lawdi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: en lojiti na ma lawna yefine law yo mabelon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman kwa
1: egal na egal den yiti
0: mungin
1: egal ya ganin kweje pa na eri apa pe na mai fagen pe le anama ile se zakirin ya story kimban inengin gindo kala ineng ya lama janna ni dimenja
0: nama janna ya
1: yare tin egal atine ngi bele kelami
0: gi badal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mani jonet le tan ni dim lo jagoti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka kiyal wore kwa ka wala kay ne kar lu ta lana in bele o toy ba min tori gi ni dim agin agin ya sa wala kay nes kay ngana kwa zi kar lu ta
1: asoy ki borai kasing is long ni de makin asa kainga na ikaruluitia na ki kain sina karikulu ato aba jegilal daim boru derke ki dimbagi na barnga kulim bagi al kainas kel kame aba jegilal daim boru derke ki da le kan songa der na ki min torik dik ato ingizong al ayanga oyanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara ki la ayanga karikwa nyenge nyetingal kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna ma kul ka ngungi na ki tabungam futing erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inena inelong na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikele na engi na ma kai na surin den ngira ne kono ma ngwa atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yena ki kai
0: na ma kai na rimi
1: ege nas kai ngana rimi nga na ma sa suma ini atto na mayena ki ngasi juro ngale gis ani fi ne juro ngale elinga na ni jundi na na kalisur suma enga nangis bagi sur suma bagina bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki atta ba jegena na nyuma na orre kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jidele ritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fi ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kain sina kin si bagi kaw na mageranga gena karim na tuminga na iri duite na sazo indelinga na koteng alang geranga kinsi kaungina na tole kande wala lang kafo na zinagi senka na ngwa gena kina sunga na karimo egal alang bunya wala iri dias kimba iri tole asa kimba alang bunya torek dik na ma kumana iri tole dias asa kimba in na sazo ngwa korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi ba sindong al gerib tizin wala tamanin tin miana ski na utonga kinin siko egal nama real nice domong tuli ka gulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba elna ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sa kirenka egal indare indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na dai le fago ate sin kanwa nama ba ile ana me ate sin kanwa egal ate sin kanwa ke nama yenga na nyat daga ato ki da ngere ke na inen kai egal
0: ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai na asang kalung na asang ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo kwelalang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas ding erijanga wala galti kojo di janas ding baragwa inalom balamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja nado kwa auna kwa kilale akamba asa duo dem barasi aunas imbeleng ila erisialan si fal beleng nas ding wujila beleng bi balose ilal uto jiti kwa njiti hata elki gana sikir singa duo den ko yake nas koronge asanjwa idi neki se ila se giesi jwa giesi rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila duo nja ila ba erike nas genyo tude sabu bajija
1: si
0: kise ki lon na ma sunwa go ila len ki diel futo karin anamus dog dan sawa kelkam ne kayinga nas dan berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringin forang radio le poranyading.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na donga gyan ne da sunga a anan duin donga dile fago na sogi samin dokki se a ton sogin aljanna jago ne do 15 nga en nan juana a umman se nga sunga gis jago ne sunga ski wi dile na dogi kilma si moge alji jela oto na tuske samar le jago ne donga jani a ilole na dokki se kain bele oto aldi jurnu oto lenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi la sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan se dai wore jengo na alang bam tulle bawo na alang e sogote bugalen si utonga sunga tullenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asangin kalung jurnu watu le kisi algi king si iri jagiti na al dai ngore si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lom finto bun ki dora tu le jere ne zien kwa al ki borai idin nekin a ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dai ngore tu le jangi na mangiye na oto illolin fago illolin na madokwal kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwabal jolalan tori gele si yegil king wuonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwalan minna bam na jabun na jono min tubun rengo asan usi sunga kumong na alang kain jurwal sunga ka alang kain kilmal sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so katubuko ang kinja nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing orengi na kirsungo bar nga kinyeti ng albang na skelbam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simu ay kariba ba so gisi ila insaba idi ne kilo bayen kalo nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba ba ye ina na bade nka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nongan puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam ana dok barnga kina sa ka ngaba lobe lo alkain ouna bawarna di ele fago dok na burunga mere nyetinding asan ka ngal le tuske kena burunkeng taringa rising na madain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogala den jurnyungong dogala si au nas in kalung asan soka kaula kisen se irin na ki karinsi kai na madogala jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balong dogala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se aliyen kay ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebuke tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bankwe ila jena pa wal dien tong to le kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa mburu ngai duitia na kien dogala kinal to le kurnyol baye na doktare ngasi inen to le kawe do mangasi inen to le kawe kilok na makwe dai ngore anangisi ngwa dok dogala si alang auna ki tulle burnyo dogala si kelsi bam kien alkay dogala dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkay ngaba kweti rigitifa auna dakigering nama si njwa inari tulle alay bakit dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok auna si bele si ki simo jamen kwesi asangi iwidile na barok long na bara jang na dok sejara jebung walga na dok koro jebung walgal koro jam walgal karaba kin kulal kay dok auna ting dogalan dien karajo asa dogala jang dole na do kurinya po renga tong algi ji kalu na ji kinsi jaw tore dog yin do bankawa na ma do ki dog dan do mo ina do ko yang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma ko eran pe ate se yara yati ki la ba ki din baje marra dog na ma do tinki bagi dogalan tabu ngal jang anan dog se kirri jaw na ma mutama na dog san kirri jaw ki sense donga ki kan ne sunwa ingisi nwa alki borai albo na skelbami algi tina bas ba na ben na bago na skelbami na dok

0: ina lomba alba to kara dok timbiti kundu na dok kirsen kayen aldenya kinsi iri na ki kwera san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ke boragi samin sunga na mas team kerle wala sokerle kaya asoi
1: aso gisamin asiker na barafatai wore ko alba ngana skill ba mingi ilole na modo gwela langi ngwa wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nsbiro balun lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inamade na dog dying whatsapp indi boti alsbiro ga balumba na biro sibalun ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama da kwela langis kwa langiden taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kari ba abajiden taraddud jwelingi ba ilay tok tok is os ongal in nama dok ye na abade remzi jwelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in nama da kwela ba jwela lang jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalang giskela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingisgwa wala garem ingisgya ne singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga ne den irin jo ingise kidien tulini ne kidien e Simiage albi ilong na ba radio samarin den yereng na dogal bundu na baugiti na aisa rimmen bawo na dogal giskon iri bagiti kise iloki ngasi sunga tagatini azanki kwa kulin kalun jina ka ina jawabal kila kwa ga radio samar lagi maran duo bi duo na den donga iri jagiti ne kengis utonga rimmen fi jiro indalang radio samar sibas iri janiki boragisamin na borafatai namus dokaiti tulele.

0: Radio Samar Dientong Kerkwangi. O kibiyang naskay titi na bundi naskiyang arka nyetting kelkam kikin juruan jerry na au na kibiyang kang ila wong na songang ere kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale na man kainyar gabale al keng ina al yey na dahin dara keng ine na au na kiyin kang tinbitin lobilo awuna eskebam tarasindi al yeyi neki kana kirsin tinbitin wal yeyi neki kana kirsin tobito alangis kebam tarasindi alang kain kilma surkin
1: radio summer daima mak 24 sa'a yawmiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

Baila ko yung alabago dahil ng aldingan torombole, dahil ng aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil ng rentili na si dok aldingan kit kundul alanges kina si dorator Raul, alanges kain udonga kain utonga kerker ka kwangen diyo. Ilaing na uo aldine si pia kwado kwasi badi ng reini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kila utonga sigal du orrena kirngan kwaas karngawa. Kila utonga al orre toginge namas sa sunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kekerka ki alkaenge na ki alkaenge wa. Kila utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre toginge namas bas ila orrenge delin orrenga kernan kwa askar ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskar kam le nama surunga sikimu ila bayei na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri won tong sing dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nam kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale don kabitia wogal kila kwa si bas don kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mirekwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia uogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

na may ne karing magal so kirkira nas kanyi dina oto dahil ng aldin sika aldi jamay si ki na magal ine karing na magal so kirkira nas ka marang kain aming alang si tulen kirkam kain aldi nga si alang si dahil trombo piska na yung gising wa alang tulen bay nas gal kisokker kaiti na bay kiwong kana.

0: aju wokereng
1: nam
0: na ay sukwa ya
1: abi konga
0: ke kire jamba
1: ke kiryang
0: do imbara ete ajuro wa batai ke kirer tenka
1: ye
0: ete ke kirer tenka
1: na ay long ya kai sur bala jaba ti ti gonga isa kawi
0: ele ngoro juro bat ki ete mang ke kire dou kara ya kai
1: ay long
0: bat na do kala jaru ngana kere le mang ay ki ke kire kara ya kai
1: na na mi ke kire e
0: ji a si ding ding anil la ke sa e
1: ka
0: din dolmal era sa ke asa na ngil
1: na duin dolmal era duin bala na jika ka ye sibes iri ya ruti
0: nei
1: as erengel bakai si
0: negi gisi
1: ni ye de sanya sanya san ka zaman ki subon ka walki
0: e kel kan zi olo ma a subon e batba e ay sir e la san de
1: asan asan de yulinas enga
0: alan tagi jerti
1: ka bene ngai yi ha e la sawa ba bene na lonto ibes
0: ay ay ay
1: e gel
0: na ingeli e ji do gozi apa go badile aradi wala sare sare jaru do in jira nan jaru kel sa subo ko
1: ay ay do la kanu le pago mille pago daram wosi pago lagi marang
0: kasi dola
1: yegis dola negel ye
0: jaro o se genas kari niu kide
1: egel negel pago
0: pago la
1: dola kengil gis
0: egel naka
1: egel nay ne jidu ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
0: izen aikel jibo duo kere ji uto wangi se yitia dola jaro o asa kari ye kwal kwasi el mainen kisubu kwa nyet kore
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sakit
0: de yi woro joji
1: ha ya kay jaro
0: wo kereng
1: ya kay ya wo burgo ila woro joro
0: ki uto ya kay
1: na ya kay ay ya kay karabang kila on pi ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kangi numa jones dolma juro na jel go
0: but jibes kas yan kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skolmanta kamya kinso ngaje sagina ma jwa duin dol majami ne skuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sor baldo ya remes duin dol majuru ya khay aka duin dol mamin duin juri ne skayin
0: khay ya khay
1: ah ya khay
0: kadu kaze do ke marone na tuwo tawi ngela bon
1: a jwa din ngabon ka ka ba ka ka don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin beriri ke banya sawo mas e kay anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egalie
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kule ga kindilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: dama ile geldi
0: ko jotas kundula jotas kundula
1: naka bado dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: jitaran
1: kan ki geldi te ufu kai le ga ya jotan
0: ko lan ko na maski wekelia wara ina
1: lan ba alba
0: eken na kan ina ngi
1: aba waye mu
0: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: yi majara mai
0: maraba war jo madisa ba war sina masalla yayi
1: ye
0: war sina masalla yayi war sia kire ba
1: no war karma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba locality yo na na kasido gi zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskirin wena ma ene ma ker na masbetel na ma jegal kiminga na gal poingi di yengi la ba kuye di nga ba nembereng alba ene na ngwa mas jawla na je
0: ay lay ne abuti melengi ye wara dogal ba jotange ribe resba kundula
1: ele so dina maka wera ngi ngo burgo alkide ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsin en kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alki kaw neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogona jarongwan dien subunja aba subu kaw mate idin kaw ki kilma simoge asa kangi mulu do la jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte mum poy na sky di lidela elle bay de ruway de bakiru nakundu lo koro ke ngiti kiringan dio asqua ke ngoro kuni kale kila karabang kolenga ringilenga kinki king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net namakel na korokini inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
0: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke batka jisela ngundune samenka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da indara selin kriye ye jayin herrale ki atelo no ota kitkau na errale akamba kabese lolo di kong yugo ki na makwel betara nan tille na duk ota karaba gila ko kwi wala jamin age ba ye
0: kambat
1: nan gal korokini ne sken korokuni kalo jigire diyo e ate dinga kayinye ki zaman nye kanin kamin al sir ziki kunti kawe ki numin doila ate kenes kila koro ki ko pungu mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na eidu ba undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numi si den do ile dioke ko eban singa fu waiba
0: but you wo
1: na liaye ira den ko ronki al fere si
0: but wo keren
1: ayo kwa
0: wo keren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do ke nga kresi
0: wo keren jiki ngudo kerek ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngutwa kere jundul nes ko inkere
1: ma ka wele san
0: na ki inna do kan kum na kay ngu ka jia jamba wo kere ngitran
1: ma ji wo burgo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele ka ngeska se nywaye eri eri aba jawma alba unes jalong ila bele ji je jaba
0: yang egelie kay kay ngu an
1: wala kriza jaranga
0: a kay ngu an asakalo na kawye
1: kala kay ngu egel na galiye
0: wala kere na ki
1: yegel do kanze kalu ngel wunga ye al kawengi kan zi njoba eri beri ko yanka al in long asan kalu ne lan sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala yile bele sikarin zi jara bala kazi anes pije wingi
0: la la a a ina gaiba lo lo lo karinga sa araha ba
1: karinga jara ba
0: a a
1: abas karinga jara ba na kibang elele kon alan san ingalu abaki long already na kawma eri beri al kena kaw asan kalu ka ngungi na kaw geri yalki kawar kanne na inga mer ko do wala jaro ko subu kaw na kanina karaba nga ota kulkiri wona skunu no koroki ni di na skem koro kungi kali
0: ege da kana na
1: kais bungiti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi juagis kaba salumbe te yi juagis
0: ege kaba ye ki ka kai wo kan ninga na inga we alan do kola si ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota ganye tingi na
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko elna na kila koruz yina ba al kwe tiburwi na ila na kwesis erenga ines kwe way ila yelay
0: sang erenga se ya dimbele umoseka
1: e ina ni setting goroman
0: na
1: kayinga nama dan goren tabunko al yene ki wota kinin kirsin
0: tolleya
1: kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankay
0: batu ki bore kay ka mamang ngo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangi herran jigidala kadeng wese la toleye nay uto ngis jamel galeting uto ha dik nes ka erin abuto nyo
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan ki ya kambal ko
1: dayingin herra
0: abas ki galda itrika abuto nyo ne emere so do injuro en nas dayingin herra la si inan pakirenga bo umite ki mbira ke na de loge na mes itrika la jamel nes de ngor itrika selen simon
1: kabar nga sina do wala ses assoming al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto nga skit kel kam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanga ki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na den arrakirengel
0: yang
1: alan duena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora da ngore tulela iba ota dinga ki ndendi yona tulela kangu ngine ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel nas kungi ken koro kungi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri alba kumo hi na tabunjum mo ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jum mo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
0: na kasi mamba slongo kerenye
1: kasi speak lota
0: inja alka omang kasi kasa eringa mang ingis lon to le alaiba
1: aki ngela alla runga ini
0: into lebe
1: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kirnga karang
0: into lebe al mamangi ni pena wogi dogala kera inan ini mang na alan elake u dolan dien sanin ki kono kwa kernke runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba ba ki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inna na maye gel
0: inna maye na korrongi sa sa
1: alki ngamenye dain jara dain ngin herale mang alan uno otakit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye alka nene kundul na kenin kaw atimati kel na ko na day mo sigin di ko na zuo si asokwa al day ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na day mbara si dogola jaruwa ini na zuo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moy ba
0: na den
1: to na ngwa dog lompi gi al kwa kernga kay nas dogola akay mba
0: hidi
1: hal lompi kal yensi ki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: indala ngaiba
0: e lo ngalamba indala ngindala
1: ba marankine moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka we sang alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokasi ndi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kila kulal kele elen ga kila kulal kizimo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese kais bi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi de
1: kamui
0: uton so nga
1: kene ke karaba dinga genes na sirge sirsike alwa semgeria
0: egena ni num gele ye numi ka se sirge
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zamani nin kaminga ye
0: eh
1: al ridike nga sir nan ka ya du barang irikilma piye ba
0: eh
1: alama ke ne men num po num abdarga di kola wala kotor gosi
0: eh
1: na ma elma
0: eh
1: na ma liko
0: eh
1: mas monja kawrondi jamang
0: dama
1: den duila ila dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mari ye na sin sir kawe
0: egel kan kay ngamma
1: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ile sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en nala ngaboytil ba dama liya je na liya way indere
0: na ji ay
1: genye
0: bat unse jo al dosi dio pundeli kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men kamen al sir
0: aga dilin mal dio dilingogos
1: nas kogos singenga
0: egal
1: ile kele nman nyenge na enkami alan tori kwa ki ne kawe ne kele ota tulenga lagi
0: ati
1: kilo na oto is kaing abo kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kauna kido singalong al otanga dia kayi kila karaban dio to lenga la keba
0: eh kese kila otanga jigila la ya ki kau ina lama
1: ji majara mendo kan erdi seringa ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga meza diro ingwe halali
0: ai le le
1: ne ke al kundul na ine kiringa kido ale kinti kense kora kuni kale
0: ai le le mama ni ela so
1: atiges kutul jaka jam na
0: ai le le ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasingi la sorti na ausa kingiti alko wiye ka yire ye iren me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya
1: yi ma jira ma ngin ka ga ziki ne su
0: lakin uto ka se je gira la ki dan orre ki uto ka se amono kunde
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki wut kana kon jelo kin sekundi ale ki ngasi stabu ngadu jaba
0: to lay asoy kuri ngori wo ba jawel da ngalla ay gije ne jewa ki ngasi o wona o to nyettin ki kin kora ke la kaw alji injoa al to le ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba arribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijoa bawna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro akarri ne na kaw ne kidina to le ngage age ba na din kuri ngi le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na eren sabak asokas kam jikur rosjeng ku seran kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur rosjeng alan jase kwasi alan kera ku seran si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera be indering ba onakidin dora indeling alan tolle elalingi alji jwa din do mbarandio na mandowal yena ki misala adenja ba o netolle kera yi kital ba ku seran ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na makid gal tarasge al kidin dora kidin do mbarandora na kidin misala dora ere na makel
1: Yeah.
0: Yeah.

pela na kuinga la kengo adang ile belaji kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tonga au keng tondi nyoke ilamen dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba faidi dinga gain tonga dinga namang dawlo songa ela ba je bidi na namang imbele lombi kwedin ai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru moleka ina na lombi na kwedin ingwa al kwa dinga kain gilal ezi kwenye bai galina tongila tongila la anake anin uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lomvi kwa de ngwa in ule adangin kalon anin uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longoji ti o kin jettin dele den tule dio dawlon tule na dawon tule kinal undilu ni ti mo kelele ki wazo bulili irina ke di kwela ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea asangin dio ke in dora e ki ti on nyetti ni kidele bulle allombi al ke na ka wada in alang uling izin adan yalon ton ka kire ba ton ilay ara den kilma nyetti ni lombi ze kwengi na kide nyoron nyetti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzigiti mo kwe lakin e na kwa ba ka khala dara lombi ze baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule zonga kaya na kilo kul kwa nyeti ndi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikuwa mba kula raba u haba min lote ele jio kwa lodi kule kwa kena nama kaya ni jijiti kwa wene kana neke nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kui du kui lomvi ndeng kwele na lomvi ndeng jalule kaya tabu nga zi lomvi le du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong anin kin uran nyatin de elenis ura kit in lombe ze baza ko ba wala den kari nga kurel ba balom be so akwel anin kwa ke jiti koy balom be so akwel anin kwe nga eleni bule kwe nga ba kin bay long jiti mo ke la le in ring en kwe ngi la dawlo ngo ke ler bar ilo ngi na jiti mo ke la kwa ze bule na dawlo ngi la dok lombe ne dawlo zi yi inze kwa inze fya ina dawlo na na gitti o gelala indan de buli albakul tokki dama ya gizin kwa e de nyamel ne zlombi u dakul kwa ne zin kwa gitti wala ngani bulal min kwale nan erbedle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingi ne engis kwa adan tonga adan kirkel in ne kwa adan kirkeling no kwa zin kwa dwimbera na dwin new kilal lombi zi karikulu duwa ke balang in kwa alombizi lombinden brain zi bas fian ngi udon ke gitu nyatindi bule ben lombizi kwengi ki kan kel man nyatindi na kan te bungole in ka e ale illege dawla den tule tibilal dawla ken ko len ki on baw dawla yim baw ba ide na kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legen du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi ada in kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boyba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eling enni bulul ki ngaraba lakin ji ngamin kailin kuro ani nalang ki du wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fi bana nin ki toki nyetti ni bulle e ba jammer bulle delle

nema wala de inwa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ka wena na do dikole kangudo kuin ala na kuin kinna kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbe dial fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion ditio kin kul kio kareen bayba lakin kilom binde lom binde kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide no rabaza an kaba anni kition ki kulin anni ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da ge dio kilman diole embeleng indora ne ura gicho ki bulele al baza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom binde embele engis kwa lom binde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela keba denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulga da zere jalla hinde mbazin je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki wonso ngaji jamelteo idi ne kinzi kan denjam miling alba illai al ade ki yezi kalon denjam milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kumu idi ne kalon zi ki e ki ki wonso ngwa kwel ne kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi dongal dan izin kwa drink kwe ka dalon tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tin so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fago adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belangan ziga kinzi kalung in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalung inel ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas je ne kakire je ngidina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

dalajin tinjil puo ibale Musa na Israelin kwa baina namat kwasi kisi muna sinange kimbele na sibagi ba Aisha ka atto bi mosi isimo lia amabiro urdun sibanda nusuru itle biyo alage bi mosi diye nyawe longpe ini badien surisi kikidonga palabasi badien surisi kidonga palabasi nama kida alo biyo anan kinda alimbele nga si dele rimemba amaro urdun siba baba alan suru itle bari asake bora nan naso fisi na alange bi mosi diye nkule longpe ini ina ise ye bimosi bele beda kien baga lonfi le ama urdini ruo si baba na mankin kido nga si basa aisa ka ato bimosi undi alan ki dalo mbi hufu wo ye bale alan le intala jen tindil budumo ki lonfi in kido nga alan ki daura ak ki rulba marang alan ki yudan kido nga kusenga budumo asan te ngere di lonfi si bagi ngota talaj bau nas buyel na ala man le ngota si di ling talaj ba na ala lindi lo fin tong bam na so ba

Musa na mas Israeli na sayin kwa na ama longfi belenga nyet siba gipa. No mas kikim belenga tari nga ba inaisaka bingosi at towa di nkuri ya uye pangi bingosi kwa nyet leso nga ireja ala insuleke. Na ama bidi nkuri longfi belenga kini si kielbame kimbarka nga ba nyet di ngiri pungol lot le na bain. Na basim barka nga ba yung dema le na yodang ale. Na kien do wala dok sing barka king na mang kie reidang otra na kien bae man lewa na ku na uringa le na basin duo barka bae na basin dok barka bae kien kurunga kwale na busa le na basin barka bae ni ala tonga le beridi na ni ala burel na die long fi basin kien wonde nga le kien wonde kisi age ala ki dora tokkele nas die ngiri kuingut Marangi emban dia tunggu ke korang asabi ke kia. Long fi yang kwa, alang gibi musi barka ini, asang kia yang kun mufis ini. Na alang otak kit si barka ini, alang ki kong abau, kia rei dan otale, suru ikle alang gibi musi long fi ini. Na ma bikin belengang korang abaya, iya bayin bingusi surungi kwa guru safia enai saya bingusi bele-bele. Asang surung kwa nyet ingkal nga. Along fi kona di ngiri bungul no bagi bingusi keli kawal na ila bingusi ki dogola songa fea na ki bai ma na ki ri da ngon ta ina se ki ba ma se bele be ja ye ila bingusi ini na babu na ai so long fi bingusi ja wele ngu fule tulle na pole ala di surule na rai da le ku ringo ala ngota kitsi barka ini ala ki ko matare ba Alambili ya kwa songa asi otabani. Nabi kwa alea mbabumba. Na ama lomfi mbele nga sepege ba. Inaisa ka bingosi atowa. Na maskia tari nga ba. Yaba ya bingosi kwa ntumuha pia. Na fakat kwa nkaringa mbemba. Nabi yung kwa ngiri beng. Na fakat nyokea mbemba. Bi fakat suru na goro abaongi ba. Alanki mbele nga nadale si bonde. Inaisa ka ato bingosi kie irisingo. Na ala longa keringa nkaringa boba. Ne nga si bagi ba. Long fi nja uringi nga ala nga. Musa na main kwa, barra nga madia long fi mbele nga si ba uringi na kenda ni mbele nga kitsi aisa ka bingusi amming. Na stari aba aba, kien na ala nga nyat bandia ngiri pinyal sabat na bayin. Nama na ala mbien, de male na juda ngale. Lea na magal kieng mona na ala nga na ala ngingi. Na kieng dogola na reidang oda na kieng ku na uringa na bayma nyat lea nama ni nale mbeng ala banni na ni ala bayngiri lomfi nama ya diya nala jebi ala kieng oda jitingi ala kie kong atare ba nama ni sede mbusung na sbagingi ili na unwa jitula si ba na bang oja nga diya nintas le pera ingi suru itle ala banni ala mbapong lomfi bang kieng oja nga si diya ngiri jebi Kulu na suring tukin na kideng wala na suring loya na fulling na mbandining na masin baging jawel na wadi ngirin eng na nas na suru na daura long fi basin dieng surung kuisi turel na daulo yoyingo alan dieng iriringo na mangsin bagingi na long fi bay bingosi kieng wandangan taun nyokke fia Nama ki dora tok bela. Lea nama ki korang asabe dien temun bekia nama sing dien alde dien kwa aze say. Na kia moido si bang kulunga na kia nga judang na judang ota amial. Na yang asi taga duo to doga jurung ba. Lom fi ban dien iri wayang ajabi masarin dia. Na sugup, na ngara, na gubonga. Na fakat bidien dawasi mumoba. Darong si bayin bingo si kurunga na ulafia na ringa si bayin ba. Dabang kiswil koranga imbuengi inalo kuru dora si ki lul kwel. Nama is koranga nyet uringyal. Nubiwa nyoke bing. Nama is kisoka nyet kikiyal. Na jofa si bayin ba. Nama si digi anyanga banduo kire nas ungo. Nabanduo tong tungo na den diwa ngomba. Naban duo ina baruo na yang buda bahala ndorol pia. Naban de nung si de tabung talat kawal. Naban nung si di tabung talat kawal.
na yi de ni no siang jamba na ban din lel si king kung le kabe na ji si asin kai ngal ba na wanda na ban king ku kabe na duwa nyumo ba asan jofo ma king dola si pasin kwa ka na kergial na ji ban ki kung jelo na wani nyoke je na ngasir to do asin jawa.

kiro idan ta no kuruma mota se ban kwa karna jara kamial ne liben duo nyu keya nes edito dok dongale ajaimba le anama ulul je ngama kin uma se jegila lon fi ben kyanga fuya la ram kurungole na firingale na tebule na mantarngale na rito doga nyu mo balan kiejige lon fi basin abakuri ela alami baunga nama iskwa leje nesbi ne kiemba aska ngaba nama li longa ke ngasi bagi ba ala ki kurunga na dido kawe kwa nama isbi ngosi priye nga baje nkawal na isningi kawal nabang ki reyale kola abusung nabang ki reyale kola sunga abusung el marrangban ta nga ita lorol bao nabang kawungamial naba inaba reyda bayo bi keng kirasi amba baba na bundo ba ili nang kilunga uye na dien suru basin kize ituning kurunga pis eng maranda yang rido ba ili nang ni bunyal na sa inye ba dawan dogola kini na kia bare maran kien dogola asinge ba ili na sinye na si kwa ker nga kiduru kerjian na kien kurunga na reidang otasi banyet kaunga mial no kwa jara ban dien tas lea paki nabi basin kinyu king banyenge na yemba imbi ngusi ota kaniyar nabi yang asya amba niba yemba ntumu wage nabi bang kawinda bang kinala nga bandi yang ngiri fingyal na masin bagi ama diya lom fiing bele nga kela ba miba alande bele na dali si bayi inaisa ibi ngusi kwa alandele na kieng atinenga alandele na kieng atinenga le inalesai na maningkain ini na die nyawe lomvi si bagi ababa ni ala simo banga nas otafis banga biban kie mwende ngang abida baya asa lomvi undul na bandur na buru na fogo nga bang nas rido nga ba imba na may dawara mbala nga kwe nga leja na masin bagi ngi lomvi basen surun tuka wale kwa kit ela asa bide mpirtias balomba na bagi bingosi yin kumal inokulonga kwa majigile bankalija ala kwa baina sibagi akawa na kwa tisi stengas kawa na weskie mbayi mana reida otakabe na masimba gingi na bimose eritoto aisin saiba gomongale na inabale na zaitunale na kule na uringale na mangisi mbimose kagel ne basin kiende masinyet turol kawal na masin kien ergela na jabila na tusuma kurala si kabial alabi mbwa alka kirege nama kite mada lorol kawal diye nsuritle alagi bimosi lomfi ini le ama gis kijie na islo make kawe bibasin kien kilo nga ndohola sibam kien ndohola kiana kaninino ndohola alagi diye nkuri lomfi ini.

fudda na dab na nas na daura na juringa na alang adungang watasi kiki embernang arrabangar liarawina na jaringa na manatang oren sabba na maddemshil wale kaule na makananin surule kaungi ala yenga tikawe inasa longfi yenga sik kimusandali belebeda lia ni albara uwina na jaringa na manatang oren sabba ru urunin kirile kawul kananin buru yeng na maruon tumle talayan tindil bernyadik kudumul na mas surahila sinange Kingye rawina na jadinga na manasang oren sabba na dayan tuwa talajan tindil kudumun rudunin tumle. Israelan kya na manyat demshil wale dorol kingi na madar kare alan kyo na yang ase kerol. Jim kifye yang nama Finhas bin Azir. Finhas bin al Azir si domangkaniye alang rawina na jaringa na mana sangoren sabale je ala jalat ke ye na mas israela ngore ngan tunga wo ye sirgi ni alwa jalat le ko na mas yang sina nge lomfin ko anyet gis bin sina nge inka fie yi ala ala israela lomfin riba na mo lomfin ti bondi na ki sunga si tara yan tindil budumo na mo lomfin bele si borin sara sunga yi tingala for fia jitinga la favor fia asa kain na de munte ya kenga ba na manga to ala wa ya nga kwanta le pere ato wido klong fi bele si kam baore ama to do klong fi si baore ni ye sare bang israela ngiri nyet puya ing ama di en suru jitia nga bas gal baora na suru tle bela ala long fi ntong ka

Asa utonga yensi puto pi kese na madog lompe sing kaming asa nyoke pia na kwa kit aldok in long na kusenga le kingi ala lompe birinya leja. Ki bora ina ki bora fatay bay inal kerek kundul na skirsing kidang yan den dali inna nama ina den tolen tole ba elay alansi duo bi duo kuroduru inke walasun duo bi duo mora inke kise eten sogle ki asa tuske ka na kidan belay e torik alba kwang kay namani kwang se curriculum marake ayang aldoni fiana si jumo mara asange ngelo melo mpisi rok dilo asa yiti aba aba illo na gidele erike na jwenge ki sense e gizi alba inne anan aylo na ayang nini nyenge ma eten sogle namadog ye kwa asa kay ki on rengale kinining na sentare nga kawe aliye ki tuske nga ndora wal gal tuske nga santare nga kawe eten sogle ki dog namadog le kago nice lompi gis bora potafia kise asan kidog itsikain alandele kirsing alanda ngore ngwale e kisolom tokbir kwa songale bele pagol walgal alan kwa kiliringale bele kisolom to pago innanama lompi kingasines dogenam kulefia ananyenes bora potafia alan kayna kirsing alan dayngore si dorolka ela unad ore dayng ta songa perenga naming buruntule namangye namangwam burwale namangye na kwanki na nyettin abajingo na kwam burwale sa kulinge kisense bo nyuma ore kwa gena ke mara eten sogle na lompi ye na iskora ki pale alanki kwasi dorolka ki kin a ku koranga ki ni ngal yena ki tuske handen dorai a alang nyetting kingal a na sur kasawal adik dok ina lombal nyet kinga san sur kasawal asang enkal nga kiasa jaiti nga kaina skaiti ti ari lona ki kunirin dorai adi lona ki tusken dorai adi lona ki koranga ker ngai elen sabba a asoga samen ki borai na ki borapatai a namadogi ay bar nga eten sogle enal ba kerre kundul naskayen gurre nga kawgel kidik namako elangi wasen kama ending everang evel kwela la ngwa eten sogle dang iyan den dali ye na karrafago dang iya ye na karrafago alien king coming addi abani fiana rikena kana elongal kimera men ken konaka ileri albasto bumpo zinti keringa sa kelelba ileri albasto bumpo zinti nyokela indelemba ileri albasto bumpo zinti keringa ne asa kelelba alampingina kwasi yenya aliyekai aribi ari alni fenas kona ki mera men ken kona kani nalba dogi en kerre kamming ete bakain so ma jagil kin so ma kan kin yakna sa jalo ma ngene ete dain wada insis kin na de lo ko wada aliyekai aliye bele bele aliye ne lombi ne wada alanke nas guta ka na santari nga ke ka o ayanga nin sike nga na sai wuwan so makin wuwan so manan interior kerngan tarifi wuwan so makin wuwan so makira namanin kwa kerngan orengan tarifi maraite albakel nan kwa inkidan inal badai mera mi al tongwe ngal wadai kese alkin ase lompi min warini eten sokle lompi namenes brapotani pia naman ye na perenga lobi lona kwa ke na kie taringas ka wena kie gudas ka wena kie kinga sina ka wena inanama ina borandeng a putingina lompi giski ngase borapota pia alang tabung inanje eten sok namayena incoming ribi realbas kona ke mera min ken kona kani alba tabun si percenti inanama ines kinga se palinti eten sokle aba jongana jegena mas otanga iskaing minding kinal kidgena ka kiriyan kidge wala galal kidgena daldile herrage wala galal kidgena daldile squasi koranga impalitia jenga simonde njeng alan duwa soko tabukwale jeng na alan duwa soko tabukwale dogal undula wala gal kari kwale kidal undula alan porregande zat jang inaka kidigal ye isom alye naki iande ndale ngaliena inkwa abonsom jegil namaye namasimotak enga namangena eten sokle lole bawo e awule namadog yei na ingwa altuske ke na inkaria porang radio namadog yei kikai kela kwal dio ke ne kirta namadog e kamal kika kirsing ina kamen balki ina kamen balki wondale kirsing in kamal ke iandale kirsing jagil alki iandale kirsing in namadeng awule kikai namadog ke mera men konai isle namadog kai mbar nga dinga kein kai mbar nga kela siki sense bora potaskaw na ona lompe yanu kike njenga kerge lobe lo alke nes da ngor reng ke nguta nga kerge le ke mera men ke ngona na modo ka embar ke na yato ikawe yato ina kasi nes kona yato ikani alqua illa ke la kwa pota kiri embele ngaria dictionary ke la kwa kiri embele pota nan ngaria kai dombore
asa gawata mbelenga dioke na belenga kulenga na dirongas dioke ali yenkide mbele dictionary keria kaimbar ngana ma ye inet lu na to tarika na sokwa akungulba namang elelin si kerul albas dobi dioke ngana gabli piringa pirin incident in lekenga eten so lo kaimbar ngana ma to tarini ka na si sikuna sokuna ya to ikane ali ye gal na ki taringa mbele wolga ki ko apalla mbele in keria gamus namakai namado gyei al dambele na dendi oke al ke na tuming na alan kwa ke na sakawliti awal gal porre na sakawliti ya asang ni makondi wala asang dirpodi kundi alan yende ni makai na asang zat keng alan si enkar nga kai mu wa ke si aisa taringa ka we ke essential ye na illa ye no wu tora tare ke na mangi ten sok le ki si ni ma kundi asa suru kai na was mara ki den wi tere ke se inka na ye na tuga pingi mara ke sense lompi ye ingwel aba arikene ji donga kuruna ji jawngnas dele puttojenga na ji jawngina kebenga na ji jawngina yesi jimo dingerilla annang ni riminga na pugo ya basin wenga jisine ya baye ingwel dele ndo jiki ainen beng alan ji din suringa na jamen be inerisial au albaka anna au mara lolo na ji jangban jual ki lompin ken kurroi walgal alki maulon ken kurroi naw a elan sabaso is coming te borai na na menes otanga isikago na sasonga jamail ini walgal nas naja ele alko anis bad 100% kamia ali kai avon somen gut na ine a tuske ali yan darling na illa ali ya toy ali gamus walgal dictionary ali na kan barakaru a ki bray yini sabba na namayi asan kensin akin sinya tinginan kago alang kayni na tarif ye alang se oredo elong sogata bukwale oredo asan den source in iu kadogal ayinki kwamburu wala kadogal en deldin dioke kwang ay kidogal dog lod le kago aliye alkwanya tinkeyi a elan sabba soge samin e ki boray na ki borobotay na ete sokle na makel na ko elan kan kirsimo ete da embelal ki kel na ko elan de en kirsimo na makai na makwel alan en kirsimo kan wina kwa kerrek baguti tabun kabitia alguta zonata gatini alguta zonata gatini ilole na eten sokle na makwela ngutin kirsingo na dok ingis coming ayebe ayena una bika kirebang alje na kain dola soma kupungul a kwa kital longa kidle kain na kain dola soma kupungul guta kawe na kwa kidogal yei na longa kidle kain bang kain dola guta kawa dok bas lompi se kola kom na kin ki embaran kidal kai lotle al kai na kubul so ta bukwal wal ga so tandio na maski embaran kela si dog zat ki al lotle kai na somalia kubul ba a elan sabba so ga sam zonga e ke boray na ke borbata e te na makwel alan in kirchingo kaan wi na kerrek kwa in kaminga al gut sa songa tagatini wal gal al gut sa songa daruri a ke boray na ke borfata mending e bondingi na setting uro a nas dan tombalin ko de kelkan na maskingo na kayinga asoi

So ke borai na ke borabata hore kwa ke se au na wo roman leja ela un ki sense na ken se ganyet ki swa wal yei ba in kuyuka wal gal yei ba kuyuka ki sense ki eten sogle in se ke melie ala akeba wal gal yei al lompe le nya marakidik dok in se ke mel al ke na tarifi na al ke na ela jasi al ye ki kwa nke singi mentorik ye asa dok ke in nas argiti na kidik dok bas long kwa dokal ke in al bas kan ngana al badok den ara kerenga le kisense ye asa ke in tari pi sa so ya so ki bra in na asa ke in dok minding e lo ke rek yo bana mai dan bele al ye na sa so ta gati ni ten sokle al ken na ko lan de in kirtin al ye kai al ye na gutin jai gutin jai ten sokle ki al ko lan de in kirtin o namas in kalum al ye na herai del din dio ela una utanyet thinking albani viana kwa kawenes kiri no kwa kawenes tarasindelinga no kwa kawen indelinga kital king al dulding kwesi jundia alanya najin wala jundia kise alansi yeken kiti wasan del disiki ergi baki kai songangere dok bayena ki gutin den dorai eten soklena men kolumenin kwela sayon kwa in a diwo dogal yei nakayen dola soma kupunguna guta kawe manne borwa nyatle to gaibo borwa le borwa kien sitina kayin borwa le borwa kien sokol da kayin kital kien uto akien kawe mara kin le kia sa kerre nga songwa ngere bes long kayin borwa di lo kwa kin le al indien tin elai wala dien dual elai al yen soma le kawungitia nas gutu ikawatia namay na mendo ki sense kital lo no gutu le kawena taras kawe au nas lompe tabunje na au dok na kayin na man kiyan baran kital kayin na dok galot le kayin na dok ilong al guta kayin bali na dayan baru urre nga inang kayin sa songa kese al dok kwa gidye na soma a kayin ba wala de soma kayin sa kwa kayin na dok na iting lo si inse a kele ba taggen aba ilong na soma kayin man ningari bulu nas kayin na soma a kupung ulba mara dok lompi le kola kum nansi lompi si terika wadok kese inse alang tin itpago alang yen dok kupung ul nas guta kergia inal bas kiyan bar nga kergitia kidik nama yana ko la lan ko do ye gut den teni akeba gut namalo it kwel al arka it akeba al dulding kwesi kelikelma bungiti gut namato glot kwel al dog alang lo itiki sense asang iting o sen ja ja dog alang iting o sen ga al gut songa jamay jaw na gut songa to le na gut ka elwona kinsi kalom dulding kwe ye longa dia mabara o sen pi wal gal kwe tisi abani fena o sen ka ki sense elasi badello mp al inala long na kele limba ngesa sokata bukwale na yakundula na nama ena ko la line ko do kidik kay mbar nga eten sokle kiyal kelu dembo urren sa songa kay nanda wal kelu dembo gut kera damburu so so wana gut kera na gut ki dora elelinga ba ki sense al toreke ngari lo na karala dinga leke wal gal no na lo nga dinga leke na elelinga ba toreke alan kwa kawe na maru ki dig wela lain wa torngin den gute la ki dig dok koranga ais pale bata ginne la ki alaki e lo san kay nge nga ki nga kay so go tabu kwang azan do jidin sur sitara sin to lejiwi wala asan do ki nga la sito lejiwi warga lasan do din suru na din sime na din belese den arrajaran tolle namaka nguwa al elay nguwa do walki kwa kergan den bullying anga nang bele do kwa kergan kera na kela kwa kekela ay nga neya kela al kayingi gut elase al kayongi do bakwa se anga kutume ela wonna 15 km sokle asa jidin bele jen do keren den bele den gut jaw minding ba ela do se ne jutum ye jiti ayba abelona erdi kenedin sa basulanga ina al ilong de inaki al dan buru men dan bilen ken so ma eleba wal gal kenga sin dan gusi e remen akaba ina tinle ku sa ke ba kwa bam bono men din gudle gut ele un gudle gut kwa se yoru politi mara le anaba de inkwel alan karin jawen wal gan tabu karin jawi e kidik lo adi alan domboran ki dale ngurgul ei in domboran dio aza sangal tok gut a wal gal sangala ausi gut a wal gal sangala isi gut a ay illa lon kaden dio al ayin wala den dio ayimba inna dama digi namaka unwi ela wona jiden dia jamba ela wona jisi asfaliti ba na jisi ina asfaliti ba di surulu asfaliti ba ka wona ko ambuli di mbere lo asfaliti ba ka wona ki ko ambuli ndorai eten sokle ban jwa alang dombare ngas gut ja songwa walgal abaydo ki wona lon basa dombare don ajayin
nes kwa anay kwa ker ngandem bu lingin kingul kese basin tarasin jela min kiken apan ken kona na man kiken barwan ken kona na man kike lo an kidali endele kay na man guta alkawe na man kiyen soma na man kiyen ki na kin kiyen alan ken kona a basin songa jela mara aba illong na jawgina din kingul alang domboren dio sangal tok elen se kite wiki din te bujela adin irisin wala aldin borun wala aldain simen irisin ki do se abas joa abas togela o wasin elba na abaji ngona lo al do keren de mbuli ina el dual kure yige kari al mustamir wal gal al gis istimar wala se jigiti yelen bilam bo to nyeten kire mbuli ngindela gut kire mbuli ker do kire mbuli ri ker do kire mbuli eten sokle na may kamben ta bu kwase wala kan abba ta bu kwake la yene kiyan kai na guta na ran kawe nama ye kela senas ni kiye na aribe ari aba in kwalpi ba ki ela duogi na ki daya ngai ba ela no nama dok daya ngara ina kurel ba ide ji ba duogi na jaw real duogi na jaw ela nama ela duosi na jutum kina ma in kwele nge kela kwa al guti na ran kawe alang kaw nge ela bele senas in ker nge in gutal awka annan ki kwa mbuli nge ayidu in suri lo palete gisa kake ang kwen ala lo palete gisa kwen ala kenge aida en suru lo palete dan bele lo palete dan simen lo palete gisa nakigal kwanto ya kan elele alka ngamin torik dan burdio kwanto ya kan namakel illa bayan jumo kel kwa kendo marandio namas dan simesi ri itirik kay bal maji alangi itirik adigio na itirik gudja na sangala isola ongalo na sangala o si gudja namajumo na dan simen sabolga dan sabo ri itirik na songa keba ela lo na makangis kay na mas balaman kay alangi kelmasi mo pya jido kiko amburu jeng wala jido kiko angira ela gutin dio jeng wala jido kiko ang a jeng delin dio bulingale lolo en na mas ela en kay deling mara nyetting tururu inal jaw alang en ja asanji en sito le jalum na alang en si jutum na utonga kidal kay na ela aban jo alang jaw alang makidi en ja en na makay en na majoy nama gio ailong nama zlom pintas kira en kritia kangu ngela una lom bibela ngela ini ela ngi ini asan jiwi na asan jalom na alang rimen jaw na asan yesi ken taringa kitale jiwa sempia asan ke yo ilol nama yei kwa kela nama kela ina na naiki ene karal marang nama inkweli inki al ilong asan gawata kawa gutaba ni fia nas kitab si sangala izol gal ongala ora os gut awun umanaka dio aimba annangi longalang anas istemirin ngala masin erren soko tabu kwale in bele yala ba elaling ale long alange asanka alun kisense kinna na makai kinna ma uto sa so ga gelen nes kinse tabu pis ini na eten sokle nama jundi na orre kwadi si ni gio na al el na boru kari nang boru ru nyo nang boru apainga nang so mi la boru kabie na som kabie nas gutu ngamendeng ewel na awna isna ongal nama pinyiti na mbeleng kama manda mbele dok asa alumba. Walgal kwa di dok maninsei, masing akal nga ba. Nama kai, ele nama surinde njiwei, na ele duo, nama jio angana jiti ngi inalang, alan soko tabu kwa li ji aja mba, alan ba yei na kide ng loti, alan soko tabu kwa li lo ele jide le jain. Ele sidok alan ti na de mpia, kika ngu, ele wuna kide mbulin diyo kari, nanki korang songwa diyo kari, nanki sursi gyundi, asangi mininga songwa ke alan soko tabu kwa le, adi inkwa isi jisi kurompi, adi ki gutin sabayene si mkurompi ya, adi ki mininga sabayene si mkurompi ya, inna nama yene zyoro le kojo ya nangawe. Eten sokli kine mankawe mbar nga kise yense, kina kame ba duo guta doksi alanga piyaba, kwa kerang guta alanga piyaba, lolo inangayba, ye deldi utonga kwa basi nyet sur kuldungali, sursi kuldungali, kine mankamin, kwadi nguta kainas ringas diokin kwati nguta skainas utonga dinga diokin na utonga dinga skainda ki askaimba maraki nama incoming ela gute la duongisi alang au mara inala undi bangis kasi duin juru jige ni alang abangis kasi duin juru jige na bo umuna arike tolle na juru njarin sabay wal galjan sabay alamba el namas kudin gawata a na elnas duin si tari a adi duin belen sabay adi duin semen sabay adi duin surun sabay adi duin orren sabay nama elnas duin orren si tari a ina kaangu ela wuna jaljige ela duo alja na jidem belen gud jaw na yesi jutum yal ba kefas den orren si nas tarifi undul bangis jisi tarifi a wala undul bangis jisi tim wala undul bangis jisi din ka na kapia lolo ye ina lamba den orren si kidem bele
nagi deng bele orres tum giro wal deng bele si jaw nan dok deng orres jutum na manki songa kital jaw na manye duite na de ro bulinga na giri ro ine na koras ke ba na palangi ete sokle ki na man kwel barnga a ki orre ke gabalai orre dayen kuroske orre ngen jure ka kuroske orre jure nga ki sense lompi dayen orre si warse bora patapia na joro nga king ki kwangin kergelge te yage nan kilma saba nan sikilma putoke adika saba nyetle ritalba ilona tolei deldin dio lompi dayen orre ngwa seba ini na dayen orre seba ini dayen orre deldin nyetle abay kwangin belaiba ki jarre nga saba neki uto nga nden saba aba kwangin belaiba kwang keringa iba ela uno uto nga saso ke na kwake lenes diele kumme uto saso ke ari jangan saba na ke lenes diele kumme alkwa sanata kriya ke lenes diele kumme kai ela no na madoka ela na magut ke nga almenin kwa keran die ngut elba alangi juru ngale kerine sinanga la bona la handa zabal kwa lo kerali wala bona enen na namba kinse kai ngu amen si war kai min nan min do ma ko andi entile min musan den tin le yei almin ki ngasi e lompe min kering a wada men leke amma wate wana mankel da mankel ki kai songa kai uto sa so kai ne kiu na nyetin kwa le nye ki kai ngutan den dora maran ki sense en alba taz dile bakuri alba kuri yige ela na dai borukari albastin idle arang na kwa njoro kwa itinki njoro nyoke pingi egel namaye neskatilul alba skatilul namaye ne dieng le kawi alien kwene ki sense en taz dile nos buro sai miwo toran den taz le ine nama buro de kena sai ine ne ki kai sorwa se askalumba aikin kwa pora lage a belekir kwa lage kalage tasantas na manin kai tinna kwa de askalin bato bayin kawa kwa de askalin bato bayin kawa kidi kikela kwa lan kikela kwa en nan kela kwa le amba alan inen kering awi kai muto na sigal kai inen orre kwa nan sura kele ba marana me in kama ribi ariya alke asaba de tin ke na pegel annan mi sen kama wal gal ayanga piri kama wal gal liri kama alba den ki na den tin ke na pegel eten sokle namas en kalum yelon bi do se zulme afebo alam bas do ilong deldin dio do bi do se yelon be kwa zjangu ba wala lumbe on suray ba wala kwa se zjangul ba ken kwa alba ye inte wa min wadam le awale ye kwa se basto birke do inal la yelom gittire jang tole la jang kala jang ye kwa se banyettin to birko le de sa bayle de ngoray ba kwa se banyettin tarasin ko yelduldin ko yel tewa namas mara kale kergelpia namas mara uto ko se ngale kergelpia inna ki kandora duldin kwe asataranga kene ilong nakungi au na taranga au na duldin kwe na longiti insia iralba bakwel ade duginya me nduo kwa ki piringa iriwu nduo utonga jitinga inampi na nduo utonga jitinga inampi elaba jidin sabado ki diga jolba maraye lompi yewon sureba ye bakwel ba mbiranga duldin kwe marana makasi irel lompi ya kasi na irel kela kusenga kela si aliyepi duldin ko seral ba ye duldin ko ye lompe ko roske aba lona urel se anki se ala ngake ba enan ila duldin ko yanke ba bamba ona majio bamba ona sabat kera le kwel bamba ona itpi ale sormani aba lona kwel ba kise marang ye embelen nama de enjalume nama duldin ko ye ale duldin ko ye long kayesi ala ar marke muta ko se anke la kal ke la se ari aliepi na kidik nang ye mentorik aliyei na erbet eri kutile ke nga illa na lompe bago na do surule ya aliye na erbet en kwa kaduk asan kwa ay ndu ine lompe na masin kwa jiro do bi do na ne fena yi gari lo kai sal baba saw bas ja aliye kai alban na lay na ka kun koral auge lompe na se kwa kun koral auge dik tolle ke ne dik jiti jaba illo na ke tolle biyo ja to ba ko en kwale jang ka to ngais utum ana ngel na jumo to ngais utum na kay iri na kay ki uta ha si mo nyetin kital kay na ma gel na jumo ay doela ela li se khale be ape na ke ken tare ke la sial yo kwa den do mbren dio na ken do ma kwale kital ya ange mara duo tal ni fe na isi iri ngi na en kwalang er na erbe se kerilo wal gan na se tan se kerilo ela yega na mas dog den di milke kela nyetin den do ake ade injual lo si moy al kwa janna kamya ade injual utuy kin awdus nyetin ye lompis den do ake
lia dotal min ni fena kusefia al kusefia bas dengel lo ele kereti gen den kuselo de dueta la birnya fia yesina maske birnya lo le kereti kisen se kin men kamene karal barnga a nama wada akin abakarin kawen tere gutin sabba lompi yedo bi dosi real ni ba wada eneni lompi dosi real inni ho inni ba ingi inna santaria ina inni balang enjoy ne risalan toga ana onaski le duon taria lompi ina bilemba duobi duosi ela wona lompi ezale mai duozon menga piba dingal ba eni ki kwa ndo ba ratarasi ngindalam dingal ba eni aljinje lo aliyeto leba wargal dinjuru nyoke engana duoker elne singwa dingal to lela iba ne yijangune dulding kwese sejena lompi si inse ajeba lompi aliyene skuroke na aliyene jengan kuroye aliyene ini ne se ina lan putuaz ya mana in dulding kwen se kelja melke do ba sa tarnga o kenes gizim bilen dingere ye ina lan ye alaiba ela bele kasal lompi si kwa ji bele dile gise yela gise lompi nes ela nais ini maral undulna gizim bilen dim bele tolle alaiba ela bele kasal lompi si kwa gisi ay gis bilen neje la kinal ele kullom pelere lompina adili lompina zalimaybo dobi dosi baden testing ni namay dogin inne al wadai wada alika yal amanai kangu aljo surule na stari jake na jona stari nga ja yeten sokla ba dujela nama jawngina boluyeng wolgal kazlan je na din stari as jawba nama duong isi jagil nama kilma kurra e nama duol na jekia nama jonas duon taari ja alekai ina belen sabba eten sokli da ngore mwenju mwana kwa disi duwa sefa sinjo ya kada mbele kalja ki da mbele kaske eria saake banaka na ya nui karingi na jawe tiba belen de njane doga ni mangalei lompe kwasi al ini na ji asa ajalo mbaba ni fiana jundi di mbele se lompe aige aage bempie jisi alkidi gila ki bele fukado mbele na kira jins jato kai kin nama kai na kira jins jato kai ye domborele ke elana lompina na lompina ke kisenze ida baro jawnga de jaloma de jawnga do kidik ye lompina do gendo marandio ja ay kiki en kalen tan kergel a ikhtilaf zin kiki en kalen tan ker na kiki en jaloma do gala kergel a na duose ina jabal indo barale songai na le indo rik barale songon nosi lolo ye lompi bas arratessinge kwasi na man minken janen an sabba na manken janen akidal nyetti nyene marajidin sabba aba jawngena nivia ne ela sitaras jabalay ini na njwa dwengin to lelaiba idevas beleba inke lompi ide kimolo bas beleba inkaun ela wona ini rela yi ini gi injelu din to lelaiba na egal bas testing ke bay testing ini gidi na makaun ina jisi to lelo ngi tabadi nule ela wona jaringa santarija nama belanga mele kaun al jaringa santarija illole nama ine kojo jasa songaki eten sokle da ngore kwana makelans uto angusi wolgal orre na makelans uto angusi ki sempia na makien suronga sinyet ka beno gwaure sekani ali de mapa na ekle de mapa kwa do baki jelkele alko de mapa kwa ki jelkele na enkele na kayen kwazi wolgal kele na orre si en suru kume den suru kume alji do jela du wena ela din sur lan jabona jela du senin jani wala jela du nen den sur bomna ijisi ini na makikin tenge akit je alji jani ina jela kinal kele na diem bele kele na kwa diem bele se nan kawe na jutara eten songle elonga alan kiren kawa jela al bakere na madayen sikawa na makida yen lakia na na lomba jela kidi yen kelal na makijela sikana na jela sikare kulo ete kee al na mani fena diem a pasala la wala ka salala kwa de kene simputo kawe kwa de mamo re dog bas kawe naskawle na kenga na kinze soronga kele orre le kige wala yen kelaka la kee mamara kinze kelo meten songle jorenga kayi jorenga kit ke nesken ma kayi kwa kayi nakin ko sengan dio kari nan kwa kayi nakin ko sengan dio kurnyol nan kwa kayi nakin ko sengan dio kwa gi yeten sokle marayen dense die no akena den ken kurro die no akan ye naskanga e kanin kawa na aisin kayi ngal erdal die ngena na wuria elo ne jaba jona je gila kise kinan buruto songa gena min war wuringi barnga aba ko ona skerringa uto asa songa gena min war wori min nan min elatinle altis kaina songa se kona ngani ki al sultanan dogola kan sultanan dogola kan al sultanan dogola kan sultanan dogola kan egal sultan elole
kiyaba in kwan tora le kawin tora ndi entari na sultan entari walgal kurin do wala walgal kurin tari astili ba ina kawun aba jel na jongon na jigila kida entile al na man ni fena dayin kuri ela kinga doge ten sokla yena sko ke dongore kindeli kike en kona dongore kindeli surun den te ase do kidigi tora ke neskupul ela una lomba deral ba dentin le kya na de ngas jopon ba kawun as jopon ba ela una uto akita pe abalan ko aker ngase ni ke kire pe orre ko aker ngase ni ke kire pe adiye sikawungi alan orre duon ker sene in ke kire na ye alan buru abawin bal wala alan ko buru ka be basan du ker leki gel den se ina lungi borusi ene gio den tin le alkena ten sokle ki baka neski ken ko na dongore ken mara den tin le alkena ka ngungi na ko aker na orre ko aker ngase ke kire ape aba atinin kila kwa minwo nga tora min kering ering inan kele den in kurin den ewel tora ndien tinne deranga sa songa kei deranga kei sa songa kwa bakundu le an kabe dan surusi longa de an kwa kanne nanin ki ay dig lo ker kei namas kei ngal nama karol namas kei ngal nama karol namanya ale kurin pa gwe ten sokle al ki kai ndok nan kam mata kei ndok lakan in kuri kidik basilon ndokal yene jonde lam bawin mboru aba kense ngale kel ina kaamu ela wumbar ngana ye induo kiken jenga alkena eten sokle kaba ni fiana ka ayin naskuring ayin boru dio na insi alom in boru nyet al elal wadangi al wadai wal galal amanai na al kingi al in boru sitangi ka al el kal batubo na al kering ren ko akerna kay na kundula alan kay nas dieng uluk in le wala die hak ille lokay ka ide banka basin kwa kerna awwala isola ongal el nama duin dongan surung ire a nama yensi dok in ka kire a ina ka ka kire ka duin surse ka kire len la kemar lo adyang udi kenem bulu nan ka kire amba illonga san kwa ela nanja nan ka kire pya nan ka in adi illong na ye way wal gal yesi ka ngina lena ur kanil la ka ngi alan dem pal duo kier kena dok ne ka kire yi alan era lo si ti alan ken kwa dan borusi akabe basange le borule kigi ala lien seten sokle kigi de ma pale lien ki ngasi nan damre me organa ki ngasi jio in ina na baro kuri ye ina jio ki sense kwa kakiri ha pya ba ndo ansuru ngere ja indigi awule na baro asang in kalum ja bani fe na barun to bo jang wal gol ko kwa barun de en tabu kawe alan din tabu nginja ji borunto bu inala ayila akaweba alang borunken otanyet alkinge di holok adi songwan sabai adi ritual do urringal ko kurta adi pugo wala ke adi koronga le ke de kareke alang din sose ina jene bal din hologi alang inja in di alang jangar indik al itine ken kwal ete surungire kein alang yensi ke nguto mas aan asang yenje ngasimo ke inala yensi ko ya bulalba na indiginde kom al itigal atan ken gwazi ani alandi no ken putton ke alke la porrengal kundura keringel namal yengal yense kanya ineri ilong na tasalsul kinsi inam bay putton nas kinsi tan na ken nama kinsi kana ken nama kinsi kana na maddal dina inalan duiti kan winas ko ke mbar don ayinan kan yi ete ya bay duo den duo ge wada don ja inisial bu putton je bangina nge illa bay wengina ye yani wal ganna ke la porre ngasi jani al kari gena kundura dogal din ta wage ine na may kuri na uto nga sa so ko njole yi kidik na masin kalum boru nga dogal kay boru ki boru sur jirgo nga bas kay na boru ki boru nga sur jirgo nga bas kay mara na ma di jirgo nga kangi alan jagil ela boru asaj bike birgin yela dile riku yela lanji jene na jide yela jabumba. Inalangi. Ela wuna in ari. Ji jal juwela lanji jabon na yensi jani di ngay ba. Jiba wuonjang na yeka yeka kuri. Inerel jabunga lanji ladu se jani di ngay ba. Kinken sita kini ngayal kwa kengal suru ke ina duke ina kien kwa. Jiba kwa antapu yandeli. Ayina ma jagil al boru ki boru sor inkirgi ngan sor erdi kena kare amasale. Ilalong alji erikena janni yenga la duk erikane elende bari na mantinga kenan ke fayde ge na ba jitok jane mun kenan ke lelo awola isini kawu alji dingari to lei wal galji din budato lei
ete an zokle kurikise na madok otanga boa kigabalai kinken sa ete kure na madok otanga sa so boa na borunga se kere na borunga se ni na mangi ten sokle densi me vake al kain ke na kela otake ya ke be kure al boa na nyanga kela kwasi ni kela kain ke na kain por nga na kain por ya kela kere kwa al kundula na kal ba kundula le kundula na maliti abadal di boy al ka borunga ke ten sokle na kwa kundul na fakire ngana en kamal borupilale dan burunken da ba sa sonke alken kin silinya sa sonke silin silinya na kiyene ni al indua ngana ni na dan burukiya sa kaha torga sa juringan kiyengane aka al jurga pie na kin juringa asin duiti kin jura do san duiti na kwa di si inni al illa loke nas dele kerti na kernga ka kai na kernal inan na kernga inan na kernga inan kele na sa so ma ginas kela kwasi kere na kela kwa ki mboru el sale dur kai ngires kai mbay mar aridil la bolenting diele ai san dai mboru we ngana era rinde lo rikier ya alam porenga di ngari kumal wala ga kwa al kai ndu suru alan di ngari kumal di ngari di mboru ko na kwa lenya kwa ngela ndiren erdigel la alang nefia alan diele ke na si ngi stafirin ke di ngari lolo ai ngaba kinna baden tilya mara ine na madu kwa kinal kin ali na ten sokle kay na gutan ke simbarnga ku e gudiya ho elba na gudiya ki lompen den durela na ho elba lamba rina ja turu no ma jona jiyo ina ngaiba gutinja ina jawba alan gudja na mai kinga alan dio petra na jona kwa kiran tuleja lolo guji ina jawba alan ba jana ma kinga la bazja gudi ina jawba alang alang na uta kinin sa so ngi awo bo na bagila kwa kai na guta kai kien ala bas kai na kien na mangi ten sokle orre ke la le yen kri alang kien ge ke la orre nga dinga nyenge na edo sabana nya kwa ska ngaba ten sokle al daim buru ilong ten sokle na kien ko je inang i kwa dis kan ni torna in sikil ni al kwa kai na gut kawe na asa inan na inan kai na kwa sal men den al deba ban kil masim mai ete ayye ayye eten sokle al nam yene boru lole pau wala ki na kwa ki dual ni fena dayngi ki nan tor ko ron kai na fi ki se basala ko dingu de la sa jaa na ja na ji din sur sa jaman so re ker le jige na le ay la ke la kwa on re la perenga wolga wurenga jengo sene dingen ton jenga kidin gutu ngela ngi sidwa ke bala ngiringi dangi anton idingal dai mbara corona nyanga etena dangi anton wenga kie sia karal bakamu elwuna ton indangi ngi sari kwa nyetendi alle na kai na dai mborwi kien kwa de isolgal ongal walgal osge kal kal ngola na sur kir gol na kwa kidgena kinsi kalombeno ribere si wazene sanka wataka bai na alkawe al eten sokule kegle na kumena riyaiba edalin toreke kani kalkeingal naskiringo lenang kwa awlage izlage ongalage oslage nakelal na duoti ausen kawa al suruke kise na itipi alan kwa gai nasjaya kai na lan suruke nakikela kwa stawa kalde al kise sen suruke ngiten sogle kela kwa stawa kalde allu na to kein na soga kuyeba naskani kiden burukensi kwa kein naskani na lu na to soga kuyeba eten sogle ba duo kwa nama yana kin kamen eten sokul bar nga gut ye gut in kwel ji aljaw alan kin mining na alan jurgulo ade ilonna ilon taski ining in lo jumla la jerin in karal sa gut ja ayan jegil in kang irising na kar rising na kainga na kai nindelin na ay tin li ngale na kangunya na kianga na pia jurgule nan kwel songala ndenga rajara namas li abam ker jeusi ni tamu ngering no mar ki dange le dokal kal kwa kile nese na lol biel ba insi ba ma ma ninga baga dombran sa bakongi lol biel ba ndombra to birisi ba kele se ala baba kele isi guta sa baba isi gran nangal alange abagal jingo ya khay ken dombra si se yel ebat ba sel no gut jeusa a guta sa bo le je khay panga asa jeuli balan jegil dio sama sa wala papu ka sa wala urge sa ka nyare ka sa jeuli ne jegil abas elalinga sa jijuel namaz jam kisi abat ele azijuel namaz jam ela panga si yabas jeul masin duu jumbo azijuel ke kelma asan jam innama kay namaz surwa namaz kwa namaz ko jeje kele deldinga
na dan task lompin gari na maka wona deldi don si son se ke minki lompin dembele almin evel kenga imbele si ji ayni ja aldu embelen kin don borasi al se el maruguta sanga borga dio sanga ilmoba ji se na se kasigel aba se jeyi kaman dog erdi kila namaska ina namay wa se el yes en jeyi sel den guti dio alang si guja na jegil na aikel si jam aigis risin jisi aigis risin al dulding kweyan nanga si kona nyan ne lompingi wala in don bradi gal dog gi ganes guja putton al putton gel den ta saltun min killa kari kwale ela ina lombal bayin den adibas delle no bogin ina bungo wal galba ina rimmen kawe den gabal den ditin ina nama adoy lolo yeto se kikela kwarin na kela kwaje kan gutsi biara dio jegile nama illa nden jirgun el sina inin le pago nama jegina inin de jiro longa de an afas gutje ne in don bersa sa ki gut ko ten sokla salon de afas gutja ki dik longa de wa de lebesin balan illa kerin jawngi kay kwale al don bera to ele jawngi na ki gut kan sia kawo kasa gutja kela don bera dio kan se tollenga ne jitia kay al kela don bera ngan dio jinye menga guta sa awba den dio nge duwa jawba taminga java rikerse in abedin ala java lompe dina java duse janyoba rigitin jiti kera dombarele ke tarangne indigle ma meni asa doki kera gut ko ela digle na range jegil nere bele tolle ayba ela namo do gi enes angulo na elna in leke eten sokle kela dombare nangal inin denge belge duobu dos longal inin denge belge kasa gut kana denga rakarandio e kake wolgal kinga se aygis resin wolgal jido din sorcel ete orreyan manning ide dio jumo nakise jayni de dio jay ka ngu yeluna eten sogle dain suru illa alka endan boru dio uto ade ke inaki kaw illa naba inkoluki alkumana kayin wo kawenge marang alkumona kayin wo kawenge ele eriti alji jena jawkilla dombara din dio kase juguta jawkela isin dio kella kela dombara isin dio ke nete boru dio ba kela uto ba ke nete singin dele ana kayin nakaw aljinjama akila dombara sara wel bakela nan lo uto wa kan ki boru dio na tajagin kaw kelen si nakila dombara ndio kay ele duwa ba sa erenga balan jegin ele duwa ba sa erenga ba nana mayin kwel dobi do yo ko guta se kwa asanga kan wol ba ye uto ba oge dombore asa ko nan ki el lompi bas gudja alba jumona bele dritsingo ye ten sokle duo alna mani fena duo aba en awla ga duo nini ngena jitiki to lelo dombare la savas gudia na jumona ari jitikwa ele jitisi fa nyundi aba jumona tolle kwa tolle sina maja ba inalenge yemba oge bas deldindio kidal lombin sabas kwasi rigo ba oge jiti na tolle dombare si bas gudia italba jumuna tolle si pina wolgalna bele tolle beleng ela tolle si ba jamuna star yal yena lompi kwel abaga jumuna bele jitti ke ela alsa al jitti na lompi akwel ba ela sina magal karra jami ba ke lage ri kera ke bo eten so gleki nama surunga siki utonga songa utonga songa skapa dombare ke la di ene nama do gringa di ke ne daldi ga kin daldi di ke tumul ke nga tumul aba yalna jona yela ne duo kelun dulok na simbelan kela dombar se gutata baba kela dientin azabeto lolo ina ngaiba ele duo ye pia tesse nas lon dio kage eji sadde ngal ndokal ko apota nga kela dombare in wo mating in sidwa kawe tesse nas to bungai se yela ye nyetti imbele ka sa ngelba ital ba umuna matin dio umuna dok se yela ngal ba yela la kela dombare kari kwala ela dokal ka badense ela sawol yei al tulay jika saja inna nama eten sokle ski da ngore ko jondu ko no guta si lompi sa ba kaungel na lompi ina lomba aise inkwa kela si guta saja ba kela ba dulding fe nel na si inkwa guta saja ba elen sa babar ngana men kamin ti eten sokle gudi herrai asen kalum gutinja al herrai na gud bi guti baja gud bu gutalo jumana jiden tabunje baja mara azjin ba alang jisi intilo alang delle jaba dinga ba alang delle ni jaba alang ski kala ko antiem bulinga jisi ge lolo je alo e din si jamani lombe jisi ni na lombe ngwa dingi se ba sala jaba annan duwe se ninja
dongi si tabung ni jari mono pugo dingi si anang den se ba to ke basara jabo ki in karote ten sogle awlo we mening isi karote ala elo mbeni na ina bal dulingo erim mbia awlo we re ala se karote ala wuna lombi dulingo se eveltewa na dombara se evela peba dulingo se eveltewa leal dulingo se tewa liana mas dombara ngale ela kaung alan dulingo dora kuroba alan ji alan tolenga sife ne jitika se afebo kina man kam ngi lole do galan inja dombara ken lompen kina ke nyettin aban ko dombara ongal ba awir se ngabas ken dombara ongal nyet min wo mo san dombara je na wo matni jobo ongal ken ba belanga ouge al lompi diere songare se ko alle kai u yitisi ajaba na uto lesi ya khalas finish eri gera ke no marakaza gudja ringa kerna skene perde las skene spali aldo kidi kimbeleng abad del dizi juel nanki guti wagal ki elim alko akamya na ba akira si juel do wala jato illa lo si juel do gal ki elimi inang kai min del dizi na ma akira si kinsi abanyet juel alba ki elimi naba au doxi joengi dogal baki guti nakeng guta na makay keng guta makin gasa ken dombora la dempia ye wol dombora ken la kay ka fa dombora ken ngal kay lompingin alke doma ko andora rimmi wala dombora kin da kay balna ko ken nanga ma al in mad hajira gin en ayana in ki nakini evel kala kay mo kina man kamin te da ngor kay barnga ki sense do a el balangis in faridim pe in si gud asa yabanal bas in si jabas yiki alkwa kenwa kiken orang ala kaniba asan yensi inkwa insi ala baba nal insi ba kika ngui nasin kirena duo ker da ngore unduna da ngore ker ki akwel ba ki kwa skill ngel ba wala kwel ba san kilngo mara kika ngun sin kin do lan duo kai lela na kai lekeri na asan kai lingel na mawan kai alkeri diele na lingo si na pingi tenes kal densi dan kasin amirem pitan nesin beleng ana ala jaba ne la jina ngal dingina lompi min warini inna na mai na kar sapai in ki dan tas leki lompi ndok beleke ne karal asaki duldin ku engem belangan sabba ridi gisi kinen na yaiba elen sabba so gisa men baran ki borai na ki bor batai ki sense awuna janya ke mara ilong na ki se adidu ina kawa ba ko asongwa gena sutwa songwa kerringe kitar ringin ko range na gutin sabba duala ke ban ngene ji tabun teta pe dingi tar ke na jaw alanja ela una ki nyet al ke ne indira ngal ya den dorol ja ba kunumi alle kunum dai lombi nyet kinal ja na jaw le ba nyet tingi la pingi te ale na pingi anas ale ligi ngol injidi ngo raiba kinan ma ko ngwelan ko atrijin ngasi to ko kai jaba din trijin ne ki dora keri ki dombara keri ba keri mara ki lombe ne dombara sa batrijin ne jabi ba diyo la una diyo ke balelin aso yi waran ki borai na ki borava ta ki se sa dage insiki wona duo bi duo ten sokle bas iwa na man kin ko sanga kin dogal yana da ngiri lingang lo de amay ndual jarri na lombe kwa se erel wal gal dok manding erdi kene indelingi kwa al suru bangana bona ki se yaba na mo jeyngo aske bayla ri nama lompi sken besa nga dinga kenas undul alan kwasi juro nga pali nas ela ital ilong al yaba asan kengo na itka wal yai enna ki ringa samba na enna ki sengan samba kin nana ma ngol dobi do kise ay asan dok erring na san juro tarifa se ayye ne ital se ayba ayye na duin tala ka yala ka sai lompi walgal molo ini suru ngire alan ayin walgal duin masule alkai na alan ka ngai na alan ka au na man ndele awi jato kinna ma kele ngena jere ko li mara ten so le kinsi kalum o report jure akai na kele man jure akai na kai

Nado yang gene sen kayngal ki ke yang kurwel mun ki kalum si ken kwa kurros kay ken kwa joros kay ken kwa tege ken kwa bisaras kalnga na kwa kital suru ke na kunya suru eten zogle inarangi ki ga bala kinan kwa badel do wala kila kwa lolo kwa kerna ke ne ki an ayanga wenga sabege kwa ke ne ki an ayanga wenga osandige kwa ke ne ki an ayanga we nga tamange marang kidigi en kala dense kai alan kolna kinse ausen kawal kien ayanga we na sabo wal wenga tamman wal wenga isge kien kwasi ayin ausen kawasan dien wulu gela kai ngala lena wuri ndele kinna kina ma ngwel barnga kisense ay do bi do bajo na ma dirri ngi na ma dini yoro tahari ja e ka ngui nakwa enan kalang na kanwi na ki inan kalum dai ngor renyet din source na jabal ba jiddo to gena jaba ya kanwi na ka inan alum na kanwi na le duena long lolo banja kanwi na ki inan kalum jiba inje ngal orre kanwi na ki inan kalum orre nyet batok birje orre se batok jey kanwi na ki inan kalum na kanwi nan dai suru inan kay na kanwi nan kwade ki embor wala inan kay abas yoro tara sentare ya din source jingo ji alko en kama aba jilel kise ala ga jungiti ba na den jawela mu jumo mara aba jilel ba nu ami bas na koro aba na bir barringa khalas na erina o sar na malole na badu nu am na mai diopis en na joro taras yo bandi sur si jingo alji inam pes jami ei doker ami la pes wala doker bulo sarang ami alji jongana jungi do masala na ko nga jaw alan din tabunja ay duin suru dore kelana sogani on walan ko on fiete ina la ngay balbe din ri agi deling jello ele ngina njuma san jono mere digal din tala leke na ba ila tala se tara ja ba kilom bi tara sam ma kise ela sa baso ke sam bana ke boray na ke boro fatay aw kise nas joro an kere kello kan joro an kere dio aw bana ina tori ela kidik na kise kalum si kise kel oreda en kai kuroske joruske jurukai ki koranga songa ki jarringan sabana gutin sabba ele wono guti abakani terringan batiel kwa kena guti itkele badel ngal bakkela me batiel nan tabun tarasinde anan rimme ngafibo naman kai merama kai merama sinuyes baba kai merama sinuyes gaba orre merama si merama kain eten sokle yenge na kisense wada ke lomping yenge kisense na so wada don ke meram atening elona min war ki esi segi aska me abal kerin jawon wala pok aska me abal ta so girsin wala bagya sa jam wala tin ki ensi min war ina kam me aba sadig ni pora meram deldin dio bantaren kit biana sin janna yezel na eten sokle do baye yeza to janna den sur ki sense la kem maraji esi ginaza por amera mete anang ni fena guta fiaba ki gabalai anang guta fiaba ki sike den tabuna besara ki sike na lompi ini nang uta songa pe anang aba elal nyana kuang iso nga pe anang kitabu baole na ang pe taga ki se elan sa baki se jeji kai na kan para me ramna den wuluk se insi iwa suru insi iwa in suru kal duen ina lompi ini na bele kal duen ina lompi ini orre kal duen ina lompi ini kai se pakat do se nazela nga sang emba mara aba ka ngu ya ba kurdum nyaga na boru yo ba sono jamming sono aba sa boru yo na boru yo nga ba sono jamming ala njua kai wal kal kai na me ramina lampila para vie el asal ji jumana porga del rigel na pata tere se ngana kemba sala api na kapi na kapi na gel ji na jenga na sorte la gelo na rie ngaba imange na ka ngere intar bela mera se to wazafo lon pensa bana den sensa bana un sensa bela mera se nu es yabba el mera mbasi don juru asa den ngene skai na den songa te minki di kaung el una gel ji la riker jabale wala ko ko aker ngandi mbuli jabale na din suru ya lakin mare den ila say lombi yesi min wari wala den wodai yeto ga jabo
aran jegi.

marakila lo se askere ngal balo tilla si na men kamin bar ngal lo vilo ka enkina ore ki kurros ka enki sense lompensa bakina ze haskain lompensa bakin nyetin ka ingi dalba tolle na lompe ko na tolle ni kidan sababas ka na marakika na kiti mara eten sogla sa ka wa kala kwalkin ayanga ne yake lage na kiyan ba na kiyan mama kala kiyan ayanga ne yake lage sa ka wa wenga oso ndine kiyan ayanga wenga sa fina tamman kitali inkenge na skanyin tia na bisara ka me na kauli tia sa ko kitali suru ka ni eten sogle nyetin ban wenga litalnya kayan nin ore forgo illa ba ore forego ore por den uruksi pas wengiti yeson asenga songwa zwenga ina lombal ba ingani ina nya wala urkenin lolo eden don asenga songwa kurona swenga mara kisense kise kenna abas wenga abas na wenga namanin ke ke ngenya nyet amba wenga ba amba wenga ba elwuna ki kerenga si kan por ay kin ka por ya gal kele dien jalom ay ki kin tasan tas kin al torang tas le dan tas de ay dien jalom ki kin toklay ye kwa zaka ngina skin si uto akie bakin gal gu ngotora kuzin ina kene ki wo tora ndien tas le inen almen kuri yege borela wal galmen istemar borela bakin gena ka ngina skin si borukie na taba ga giskiena orren sa basikie orre kwa na bele sikie na karelan kirsin ka bay na kanin yaran orre sin yetkiel na maye na ka ngurto no akin si tawakadi ka ngurto to atina maramba na si tawakadi kinal urkeni kayne na duhut kama naskenye na kika doras kenye do ki gut aliana kire te gutri menga ki gutin doras kenye na ete orre bara ritolle le tolle alba kene jeluna kene indela jisi jammai le ngaba ki gutin dorela ho elba do na le akwa kita zakanye nting kwa kit kainas do gal bisara ngaskenye na ki guta ba kwa kain nang isos age na bisara sin ke bomara duo kene iso ambia ba nas bisara ke duo kene min pakkatam pia ba nas bisara ke kidan ore kwa sorwa ze kanyenge ze na eten sokle aso eki borai na ke bora patai barnga kwa kidal ba nes kel bam taras indi ona kanyuro akere ke lo alan sokota bu kwale itika ki sense alan yei na alan ona kan porra ke nan zijanga simoke ki borai na ki bora patai na magal setting kro na zdan tombal dikel kam namaskai ona kenga ke borai.

0: kiborai na ke borobata ke se bara ke se ke sen gare singo alang ina la long elounete uto kina liena da en suru indeli no sage bo na jenga anke imba ke sen se illa ba ile linkai nal kila kwa kila na kawe suru alang kido utka na da en jabil se ke aka wor gala sang ro o yaka kin nan ma ke sen ga na singo bar nga so ke samin kiborai belna bago bala taro fugo ay yendere hay manka kire yang na kwa kame to yang kwa nyati mantaras ge ke kel mai si moedo kien ja go sa da ge songwa bara mali gi sak ya khaya so isa min bara ke brai na ke bara fatay ki se kel mali sa so si moedi en jay al bel na bal ngula ina le na ker rek bundul na bawgel bar nga ki se a ini nan yei eten songle alye ina ki del dile per rakena na na ina lomba loto kan ina mara alye ina ko nga ma del dile bene na tawan dio kunir na duwa na alke alamba jelu kise ten sokle kisa da simon na madog yei na e andale den tous ke pago na kwel azam bile lot le pago al duo e long ala nga jagil bataga wala na da kala kirso ngol bakie asan duo ele lo bele ke selem tok bir fago ke solom tok albar singo ba pago ele duole de an worele kwa ke na to ko ngale ni ke nge wol gal kwa ke na to ngale ni wori ki na abelem ba do sa je nga ke na abelem ba sa bar nga ke abelem ba sa kwa ke abelem ba sa orre ke maraba ni fiya ten sok lina nas yan dalin den tus ke sikel ami ye se ba ke mai wengiti ina le de an worre pago so gelale annan kelma muro ke ba ba wengiti na den worren fakirin be ki sense or doing at simoy na basgal awol nungin e pele ge alquran e kirri ngan quran so nga nyet iri nyanga na kidan worra ta kene iri anya ba mara do ge te basgal ami al den baraka na lo le rising na den bere ki selem to wargal ki selema o de la pegel na ele boru al ne na ri lo na kidi ay ki so go wala ki so iskol den jo yesiba kelma so nga simoy den bas long kido asa kausin ita bungina sa ke mana tori na namado gi enes kam member nga a bara malegi sak na bara tarfu ko kisense bagosi dayin andalin densi minse bagosi lo tarke na tarifi ye kamin waring dok basi longal dayin go renden jungi ewelewa arit ayla ki ngasi wargal orre se arisi mo in undul na arital kana ke e mera men den dali ala ke ba avon somsi mera men dali nas el imbelese tuisi avete ke gabalai tuske si e andali nas ela dogale ya la ki andali kirte ngana ngi na dam barake dogale na ngwa asado a ya to ela ya to ya liye na gamuzi al gamuz kare al kwa vota kire mbele dictionary kare ya balgal ine ken taringa kire mbele gal gamuz kare ya jagil ka embar ngana bado ye na kaunge na dok ela al kera kwa dictionary balgal gamuz kama dangi se maske ngona dok kike ngile namaz dok ki abomera minkile nasko na enkani ya toy aso namaz ni kayin abona somke namaz ni kayin ya nas tuske ke alke den dale ke thing namaz ni kayin ya toy abo namado ye naska ke namado ye nas dictionary ke ten sokle na kayin si ki kausin tis inal bay titi albay ye na dai miringil belen do kedik kausi titi ki dem bulisi to bunji ko moj bulin tok lolo songa gena sin tabun ko na sin keringa sa ba eten sokle ba yene si tete ko sin kin namaro gena kin kam bar ngala ono guta si kurgulo akongo ba ono guta si kurgul songa mara kin kam ngai mara kita lo dal suru ke ngi ten sokle yen sa songa ko sengale ke ngi na ko senga nyet ke ngi da modu yo aljal ke obulinga yei na durin sabana dogi yei na utonga tarasa ke bana ko nyet reita ka yo ba nandogi na waja ke ngi nandogi na kake nan kake kitalba ko sen agete sogle dan suru ba kin kayan baran kelanse ina gutan sabba yinse do gitri si en kaw se wolga itrigi na afen kaw ela wuna longa kitala yin ki na hasilin ki ake ba do e marake ka majguli inen ki derin uto wolga inen ki dorin uto wolga inen ki wajan uto ne inen kirnga al kin indelnga marako akit barngal ilongal pal bay aliyena borum pal bolan lo le bayngal longa wellege lolle ke na dintin gisikel gis am alanguto burgulo bara bi al pal bang ono guta de songa burgulo ka ngwa san kay mbar ngela lo si dog buri al yeng ni fena en suru ko yendo gut kay ne di en gut kay yendi e man ni to le ko ngene de enteni akabado kilik alegal guti nyana ba al kirimi wala ki kay kelenje dog kay neske intabu mara ena nyenke o kay eten sokle bara al ko bi pal bang na kela ko di o kay kela kwa tiboage kwa pal kwa nken tiboage enna kika abayen akay basuru bananga kisense jidu al pal yo na pal yen ila suru lo asin yen abayen akay mba ela una bayen suru akay mba kin kwa asa kien wuto ku se kin kunye bang ela le so ku se ka wana makela na kol nyet tinding bang ka ngena kien atine na kien dola na kien nyet kangulo na makela na boru ko lingen le na madui mara eten ulo elen kelika wetin alko akena sa ile le ko wal gal ko akena na boruntu le zip kayi kela kwazi ki songa stawa kadi al boruntu le zip kayi kela kwazi ki nuya skaba al doji boru le jer wele jon juri ngai tin tenga jingi itin kin juran kwa makwaja na itin kana kaja marang kisi engwala ndin kel makim baran kela le kel boru di okay kela kwazi nuya zjaba kela kwazi injal kimbe ne ge ne dile dogal abage ne dile dogal tibo akit gali ngena kenes na surusi enkeleli ala ngapo yabo kien jay ngaba kela deling na rikera ba dien jay al duo kena den to ndibe kena ke kela wen kela kwa ngena surusi enkeleli mara kina men kam ngi al padio o na dinyo rutara ja o na zjani kela kwa sikika an ngena lomba sa ri jami abas jamba jami abas gal a jami ba jirok tari idja alang si borusi kika jenya al do ki gutin den dorai anan yesi don lulla jaba den jengere lelke ba jigutto le jawol ga kingi zi jigere gutto le kawe keng porekela dog bang lo it ko mala le long alan long alan to lei elen sa banay king kam ne gutin sa bage aw sen ga bar ngo kital pal bay na bar nga bel suru bay pakkat do to den dem belay su bal induo ko potan baruke induo ar ke wala induo ay lo le ke wala ka elen ay su bane ay aba jongona jigira abas jengan kem uto ga jet ko abas jengan ke muto jet ko banjuma ne yiso ka kireja mingi duota le ndre nya ele jikar rabanjulu e induo ina nji e induo kas o e induo arabes ina maral lolo jige di ke ngal de ngri ke bay jige ele ton ali de le ke nu aban yo sa dare be njaw banjuma ne dagi ga dok baki kinos dollar mu reya ke bal hoy ho uni bataga adi matine ilondo nangro ke songo ay lon ka al rina darai ba kriya al jay mboru dio ko am boru boru al dinga ba na te bara je ba din sur sin jege jal din suru jay al lon na do ala gen do ala kera ngel na sin ko inda korong le do ke na sin ko undul na sin ko inda do ala kera na on mang embele inda do ala ke al ji din tar ya na skin songo ma beta lakin ke la kwase kendele si kendele si do al nyet ban tar yow alba dual pao ki muto akel jidin tongel la kelan aljike nya ma sel la kendeli ay kanne ba donga sin yamba bara na men kamen ko akit biya suru ba mbarnga ki se bi dangala pabon ki bon a pabon kam baran ki tal parke na ko akital ba duobi dual ba oredu na parke na surum parke ba longe bagi fiya bi nga se songa da onay lompe junne ne ki gal lompe si bas kola ko na ki kurunga skaw alan den daraga le ba lon na to kwa kitaso kwa kunye wa kwa di kitu ankara lele asa ronwa kela sikane ele ke ne kunye kwa di tawranga le ke nkerrek na kujinga kaung alan ko ya bulu alba kaung ele wuna to ya skain nansi iwranga kain nansi dok kwes kain nes kani onkari umuriyo min kwe disi kain denge dirre na kwela lankiri nakin kwa ke ne kelen woge ne elenden sor kilong nas lo kan ran ko jo dog el balang el melek al dal dile ko el an di wo nas real on manasi sikane baran kila jura no sarage no sage ba ba fara long itabo kila kwa no sarage lolo kila kwa no sage ba nuyi jabe ngage ba duwi dual palke o kila kwa lilla suru kein nas ke baraka an na asos an na tabaskal dia yengenes ki ngasi dan suru ko pele ilan sabba so yasa minki bora ina mai na yin kamendo kiri kayin sina kirsin ina gutin da sabba baranga ete lole la aba ilo na tori lo dikole ka ete lole la kaun asan tori boruntu le sen kwang gutere dol dol kindele mara ete aliena duk daim bele ela kise na yiduo anjam bai le kidim bele aba juel de ndin dialan duojan kise ense bonu kidim bele duojan ina jin ba pakkat annan doga jaba kuwa ke na kawe ba dai mbele sine ske ngana akawe ba mara ina jaba dok tagalan aba kuwa ke na sakiyo ba don kirsin ana lonwa ki le kurnyol alke ore ker ngana ina sakiyo ba mara in jwa kata gasa ga iwo lolo in dingen dali de kibi ore be ore se dai en ore dol ba dai en ore ki au sin ka usonga au gutal indene na songa ngere na dai in sabba si sab a tiza tizin pil mia jana kwangi sina togja abas jumo na ja baja abas jumo ba tagatine ba mara dai ngala au na tagatini kidi kai mbara kai ngal kwam buguta ka wesa songa na mangi nas ko na guta kwa kanal kwa kidi gena guta ka we borumale kwa de dombare nga ka we kwa de ka karuna ka karul kidi na men kamen barakira dombare sa songa ina ke ne ke la jare modok al illon na kida en belai ba daki kwa be kengam belei bara dog bas dain tok dig jaba tok ba anangi songa jaba kela sel ina njaru mal kwa nge bas dain tok dig jana ma kela ngire renja adi duo el nei ingo na masin joji ei jana masin jo kal inang na ma ire kwa nse jabu ka hu wal kidim belei ire kwa nse jabu na ma ledu kwa le yozin etete le italja ana kinina kinse ajwe la nga ja kinia kinse al wala sang ingana inin dio yi e indio asan nyete ngaya nas gawata na do ngini ndiyo diye mbele nas gawata a italba bele tolle ne binnya ne simoy ne jitu moy na ba awona da ngini ndiyo a namaski kayen kanye na maje na kutumo ke na tabunko italba umuna kosei ela kosei na masi yansi ndiye no mbare ndiyo na kiyake na makwela lang si inan katkol na gutinja ho wala ngai ba banga kisen se kikalom se ten sokle juro songwa genas kerenga kilul kwa songwa genas dense se na kiwe na tore gas kelngi ba namaro gete kwa keina putokere le kise ali gutwalinga gutwalinga borubi borol ba kein songwa kunye ba jurgolo kwa al kein borubi borol songwa kunye ba ba ka unwa san berata bun karel na inda ka un alan jato india al erike nas kwa ka wina ke kaila alan kidan bele en kwa kene inerang kurugule songwa sa songwa ne kelen kwe inerel kwa mburungale ke namitro wala gatara kriya wala ki kriya kwa kene songwa kurugule kay mbar ngasan dai mbele se la lolo ka ko na kinsi ke la kwa eta ba jona je gele na kela kwa kui alang injo ai kiden ta galang en bai kiden as bin bang is duo kelinga ngini as bin bang is duo ai kwa as bin bang in alang is duo en kwa i I era la do ko rangi jisi ki ay nga peri kerinjawe na ma son ko ay do ko rangi ki ay nga peri kerinjawe alji jo la landi si jana jo lan jutuma na ke la belan o gisi de dio jarote ete ban jigit ke la kwa kui do ke wala ke la kwal ke la burgo sa ba kwa ke la le ke jigil kwa kwa din kama ni jo alba amirti age na ka wel na ke la kwa ke an kullo ka na ke ngiri kidan do kai kira kwa mbele do bare lo kira kwa kafas karre ka bana yiki do san karre nan alba dai lombe ni dai insala ko ndi bai nan alba karre ko na men kama yiki gwalba amirti ya gawe alkin kira lo na rasim jagil na masin bari si inan el na hain si inan jawe na insin nan jawe lo to ginan ko nyok gin alba ja ela na masi bai na makere inan biya nan kere nan biya nan yena kiye kullo ka bana iri kenge nan se kenge na kele nan elele so ka we kido an gawa riya ke ba dulding wele al tarai ake baltaray din tabu gina jaba do kidik alba ko lanan sare kana sare ka do on din tabu gina jaba do alba ko lanan ka asan ingel on wala asan ingel sor on lolo ji abalo no orientare si kinete su do kidal lonan da gorri ya sa kwa ki en orengale kay si injirgel alang elen si ja alang jilo hadir jenna elalin den dio inalan jeng bara enan gal sources pie jaw jan jaba ela tare si yan jaba taga ina kan aban jwalan anasa nas jato kudin bela san arabi anas jato ba wala gal illa dual undul wala ila ayal undul asan kudin bele arabi wala dulo anas ongna ke iro abala aye pa guna tagaja ba bain kurujungal na aye kere na ja ba tagabain bain kurujungal bain joener sina tagala ma mara jidin tabung injaye al awela ngala aw ba san ka ong maralan keringen bat 50 sene wala 100 sene ko akela nas kol aba ina lan jaji orientare banke njuzon wuri anye ba ban jay lagi mara awadin tabung injaye ne rese kale lan awala ngado hadere ngana ka den di okeri aba sare yana en aba na jato yana en aba jato jato yana en aba ban jangu na be kuruju wala men joyene ri batal ba surman nang na kajala na ala indel banal jeri na mara gyoni na je lagi mara ji al jaw inja ka eten sogle abalo na ka ayenga woyenga o an wala gal ayenga woyenga o na os wala gal ayenga woyenga os wala gal ayenga woyenga o sandik ital duin juro le kenas erengel na au alang injale ele duogi alan tawung ireng ayenga kamsin wala sabin wala gal tamen inden dio asan na yani ele lang inder sikie pia na sare yenje wala sare ka ngaim inala ngi akela kwa kri kwa sin star ko alko en kamala awuna kela kwa ndien zat king kinna nama ke ense ngage banga ke sense ki risi abako baden se la inkana ina lombal ba elenge alam bas matke ngunyo kam aina barna so iki braina ki borbata ki se kilma isi mwete nso kule dogal kilna skaiti taja gindi daen da radio lompele kola omna ki kurunga sabu ki se kayinjure ngasi lompele una janu lobi lo kwa kital kwa mbaru ngale kayinjure kital kwa mbaru ngale kayin na man kital daen buru ntule tip
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

deli rimemba amaro urunsiba baba alan suru glebri asake borana na sofisi nanangi bimusi bien kule nonfi ini inese bimusi belebeda kiemba alonfi le ama urunu rosi baba na mankin kido ha se baza aisha ka to bimusi undi alan ki dalo mi ufu ye bale ala le intala gente del budumo ke lonfi kido ma alan ki daura akirulba marangan ki yudan kido ma kusenga budumo asan de ngere di long visi bagin ota talaj ba nas buyel na ala man le ngota si di ling talaj ba na ala li ndi long fin to bam na so ba na ala kin dali mbere ngasi ki kido ma to ken de remba le a musa na lawe ngana ti so na mas israel na si ngange kin israel na de rig bong na kel bam bi a to di en kure long fin kwa gudu sabenga alan di long fin bere nga kel bam na lan ki ke bere nga na dali tare ba ai sa ka to bi ngosi irsi ngona is unde ki it so musa na mas kwa nyet si in kwa ki in kwa kiri ngure nga ge alan fuo jirzim le kare na skwa si barka nga kawal ama urdini rose baba shomoni ngore nga na lawing na yehuzang na Isakire, na Yusufin, na Benyaminin. Na orenga kit alangal puo iba lekare na nalanga kawal bakinge. Raubin, na Jat, na Asher, na Zabulun, na Dan, na Naftali. Na salal nga Israel ngoreng nyet si inangal. Nalanga oye, na u, puo iba le. Nalanga nga duwit alalong dik tewa namang kibudu bagi fia wala gal kiro namang kit ala ki mirang konga kawe ini na songa jiti long file kwa nyet namay nangal amin na lenga duit nas demba na iya si nungi jaba kwa nyet namay nangal amin na lenga duit nas den jaring burung kina si fawuso kwa nyet namay nangal amin na lenga duit na duo kurusi dorale rana kwa nyet na menangal amin na leng inga duwek nes jar na euro na ya muni si jitofia kwa nyet na menangal amin na leng inga duwek nes dembang ya si un ilin na dembang juri poli kwa nyet na menangal amin na leng inga duwek na bari medek klu kwa nyet na menangal amin na leng inga duwek na den niu yang kwe na bang kwe si un kwa nyet na menangal amin. Na lenge nga duwit nas de maresi un. Kwa nyet na menangal amin. Na lenge nga duwit na gitsabawa alan duwitik sifu. Kwa nyet na menangal amin. Na lenge nga duwit na kindali mbele nga sibagi afiaba. Na tari nga sifiaba. Kwa nyet na menangal amin. Lumpi mbagi mbarkanga.

fudda na da na nas na daura na juringa na alang adungan wata si kiki embernang arrabangar liarawina na jaringa na manatang oren sabba na maddim shilwa le kaule na makananin surule kaungi ala yenga tikabe inasa lomfi yenga sik ki musandale belebeda lia ni albara uwina na jaringa na manatang oren sabba ru urnin kirile kawul kananin buru yeng na moron tumle tala yantindil birnya dik kudumun namas surahila sinange kinge rawina na jadinga na manasang moren sabba na dain tuwa tala yantindil kudumun rudunin tumle israelan kya na manyat dem shilwa le dorol ki na madar kare alan kiyo na yang ase kero jim kifye yang nama Finhas bin Azir Finhas bin al-Azir si domangkani alang ra'umina na jaringa na manasang oren sabale je ala jalatki. Ye namas Israel ang oren antungha waye sirgi ni alwa jalat lekau namas yang si nange lomfing kwa nyat gizbingu si nange inka fie yi ala Israel ang lomfing riba nama lomfing si bondi na kie sunga si talajan tinggil budumu nama lomfing bele si bawarangi. Sala sunga yi tinggala fawur fia jitingala fawur fia asa kain na de mung teya kengaba namang ato ala wajang akwanta lepere ato widok long fi belesi kam bawre ama ato duk long fi si bawre ya sare bang israel ang rinyat puyayin ama di yang suru jitiyanga pas galbawra na suru tlebera ala long fi intong

Anandain tasle do tiba maran kinsi na long fisi ni aboringi ba asan kin sunwazi talajan tindir buduma long fingi bal na khan bin zare saladu uji tifia na mo otokit kullu asa long fi uringi long fi fuying na ma israel angri nyat pungi wala dengri detina nga ba alay umway yen talajan tindir kang kudum. Rowina na jari nga na manastang oren sabba na maya nga siin kawe. Longfi kurudungo bayay alap kore nga nyeting longfi. Ye longfi. Na asang Israela nyet dok engkal nga. Ki intalajan tindi si longfi ng ki tinga la kudumo ba. Ye kaisang ato kimo siyari. Kalagin long fi kimasi ledi ariki intindel si den jawring in kudum. Wala asang galiye si otakwi. Marang nama idin kudum. Alang mat kien dola ki sok dik kain dola si inas angal ba. Bi Israel an long fi si kaung kalibaw. Idin na long fi ro udun si den tas leja. Namagis kibi angkar galfiya idin nabi Robin na jarin dola ba. Nabi long file rito dogas ba imba. Lea idet. Kien dogola bang kain dogola si long fin kiri le karakawea. Nama in umu ina ki imkwa bera na talajan tindil kudumo. Nang dele rito dog ang karamba na talajan kaba. Alanda in tas kidi le say namang kain atinengang le. Ala long fin si ki kain talaja na otan jarang bagi na kelikaw. Nasan sare, kin dogola kain si inangal ba, biru to doga saba yun ba, long fiin bagi na kelile. Kinamain kwa, sare ama si yun kain dogola si idet ame, yun bang yun kawayal. Kala yun talajan tindil si bagil, ala kain ba ang kuluman. Ya wala otan yungi nga nga ba, wala talajan nga ba. Marang nama iling ungi, alandain tasli, kidian say kilong visi ay ning kawring niya lang din bile si kundi na talajan tindil kier kudungo long fingi impal ala din tong intungke Israel na may italajan tindil si kuhingi liani alba fin has na Israel ang tunga itbile si kiel kami ala raubi na najari nga naman at tanga aangal yang asin namas kilmangali itulay nga Finhas bin Azer namas yang ati yang kwa ato kibo si na long fida yung taas leke. Ini na dengiri uji tiya bawa. Namas idet Israel yang ati bofo ala long fida yang ati ala riba. Lea Finhas namas ki Israel an tabunga suru jalat le kaule. Namak kananin suru le kaungi na Israel asi it aldi kawe. Israel asi namas tule nga nama long fida si barga kawe. Yang nama ringit si kundi ay ala ning inkweli. Ala inkweli ng ala rawu na si na jari nga si na manasang oran sa pati kero na burugiti kawal. Rawu na na jari nga na manasang na mas italajan tindin si kona siya'y kani. Ili na inangal iyal siya'y di. Dain tasle. Nalong fiye dain kuri.

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamuo
1: Awe kamuo ya
0: Auja
1: Abas tirdom jamuo
0: Domanga
1: Ahana geldenga isi kamui
0: Koi saga awaja skiba
1: Wansi kusia kengeba
0: Ejie yendeling
1: Ki longa le kendeli yensawan
0: Lale kakirage
1: Kailena gud kaweba
0: Kailena gudin teya kawe Bia ziburingai
1: Ahira kabakan na Kurungas loo Kirkibas na na mishiro akira keba ye Eh Eita munjeng
0: Kabang watu asa danso ge
1: I na e otoro la danso ge
0: Again
1: Yakin so kai
0: wa Yegi de yiti no
1: Yiti ege sia
0: Ay ya kai gina ba la an telefone an ya na dilom bodi la re
1: Ki en telefone ki na na ba banna bergiti bergiti ki ga sila dinga dogis urringa as kalumba
0: La la dilom bodi la an ya rimen jaw Ara ga ziye da an na tabu ga ninga ma ya la ba
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den di yoke ilodi nga ba LNS bargan di yoke riye
0: Eh
1: As kawul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do
0: Eh lalo ko sage ba
1: Eh
0: Pedinga din sine wase nga na zuwa
1: Eh
0: Arangi zgizi ani fi
1: La ko sage ba tabunje
0: Ay na ma wala lan wa da burgule ko ling indere
1: Eh
0: Na ko nas kabir si ugwa na ma la ni tong go war ba bintong
1: Oy le ya mingu ko arba bintong ngani to
0: Eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: Kala tabu yi corona kalje na ko
0: Eh
1: Ah kala si juro na ma ko ma
0: Eh
1: na gal burgule ka go
0: Ay ko si
1: Eh jal na ko
0: Yang
1: Eh
0: Ko
1: Eh

0: Alinga mea is a mong when they hear.
1: Again,
2: but hey,
1: again, keep all right.
0: Eh, I'm a total guess in Berengi. In the Alie, I'll kick a gila. Kika and Kumi. Nancy Kel Kami.
1: Yet a yay young. Ilang Elgis Juana Ardenka. It didn't win Domborin Sadiswa, Terem Teremina, Papa Yelanka Gilia.
2: Eh,
1: Alhere, Lompial Erre. In al yay el kikel kami nankagila aisan kwa ding in lompi al yay na hirai na ingalomba alu ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain albatarasi na aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw nase ala kwa nase ala kwa in namas delin ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si ne kidiko ngere kio
0: alba pie na kaw
1: se ala kikien asa kirimo na se ala yo
3: eh ya kai do mo rebele ka kire
1: kire
3: ya asa kien kirgin
1: eh
3: ne ilonas kaula na diko ngere kawngi
1: eh
3: mana ba pie na kawo ke nga skirgimba
1: e badba
3: aba kiyo na kosenga ka ki ke nga skirgimba ba pie kwa kangelo
1: e ba pie kwa
0: na ine
3: yi ine ji ngo
0: poke dogal mbelenye al indigal al kagilay
3: e
0: al kelga mi dembere na al kagile gi ga ngu na al kwela ngizin kwa e inna adengin inna ye ki nga sila nas belanga sang kwa ger nga si kwa wala kwa ger nga gena kwela sin ki nga ti angul
1: Lolo, kile kikang na kuela sang kuakir ngasi kuwa
3: kial kelkami
1: al kelkami
0: nang kagila
1: kien tuleng al den surle pia
3: yeah.
1: Nang kagila kien beleng al domboren dio
3: rimengi ni
0: yana duo kera bezin jisigo
1: Lolo kikang nos kuasi kami
0: kina na ma sai ne nang al kandu na ma kanas wore kuasi kami
1: inne ngalang inne kelkami asang inkal na
3: lolo den ratu lejara
0: inna ba ye den belen
1: sizada
3: den ratu lejara
0: asang inkal Zene jina kano kikwa kula ina kana girding mazu kia domo akwaka.
1: Badba.
3: Ekel?
0: Yang, ina kia domo akwaka la tori ngila ye ilo.
1: Wena
0: au gila.
3: Kien majira gila?
0: Majira au gila, wena au gila.
1: Kido nama ina kang? Asa kiwi? Aliye herai.
0: Nangal kere.
1: Nangkelka mi nangke gila. Asa nkain orre kwa se kwa.
3: Al orre kwa al kwa ringa kina kela kamiba.
1: Alan kelka mi.
3: Wala aka gileba.
0: Idi ga ye
3: de ngili la longa lan kikel da dombur ci kawli
1: be
3: ke wu wasi to len kagil
1: badba idi ne de bele
3: na ardenga
1: ye ne de bele ne duone
3: marambe
1: ko ko dia kay dombur ci do ko kagil ba ay long
0: maramba ire
3: na ke wu ro gay ba
1: na e gel nu njumi na sa jolu ba den du kay
0: na na ba njama sa jolu ba
1: sa jolu ba al diogu pisi na gomba ina sa asa dogan de nyoke za
0: maram dio
3: ye ye dogan so si moy ina ru
0: ma ye na duri wo ye si
1: diru wo ina na
0: jara sa ko el ba ye ndere ndo si kala yani jalu sai mu gi nanin wodi ke ki gavale ya diem bo gi na wodi ke na mazilla gi de nganya lighting ku ziki de nganya nungile kiro zelit ki de ndoga nyoke na ma ngwala la ka sa gi de nganya la za tor kor kya de ndja wel balangam gi de zelitin wala do sa uliti ba
1: inama tarre
0: inama
2: ok jaw
0: inama ye za de nan ala sa ki gan de ngirse ma
3: ya ka si wesi lonje da tolabiyal ilom da ki samay na bor mar ka si wesi lon in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
0: ah dogo nyoke ka umitili
3: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
1: na sole so le gay
3: le maranye argi long imbra jay nga ini jay asan kel skiwi jay nga morom otto dosi al jay kanya ore kwa na makareli
1: na ma den taray kan idin na erbede si juru urunes kilo uri na junde pellet ala ngindom borese peli nagal si longal lompin dombori
3: mara
1: na jawrela len den dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
0: na ay si ji waye jitti
1: na ina nemay nema ko ambele ngakel am
0: na den wore do belo na ji burgoise bele kino kala on ko den bele na basi lo anzo
3: a bu nyena wo mo ngwe do si bele ke
2: no burgo yo yo ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke le na musika e alam pa kamya ele duoi de karala so kwase in bereng in panga se asa boli asa boli bae in duo siji ka duo je selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria in ki sense alan lia ze bonese ditin polines ami
1: stay vele stay ele duo ye ele duo sen belanga sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sen yedite na me sen jia jolo
3: den simi den simi
1: Asa ki pelle den simu ajalomba na mesin kwasa joli ba ndutu lya sa pelle
0: asa ba ya digi joli
1: yele aden ton dio am
0: la la na mesin biasa yele digi si joli
1: eh la si joli
0: si siasa
3: joli ba
0: ka nyanya na di samasi ki duger ludun
2: eh
0: samasi ki banya ludun
2: eh
0: na mesin kwasa ba yele banya si jama sa sa simu
2: eh
0: mara in samasi aba zami aba zauli
3: alamba diye mo
0: yiye alamba si mushkela ba za jawli bani haya
2: na kabat ka sela ngi yela
0: bele si e ya kangi singo za jawli ba
2: eh
1: ma jawli
0: ba e gane ja ba jawli ko ba njumo na jamal na ma ngwa nina hawa ngi nina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil ba maran alba nuyi ja na jigi la ko ba jamal nga
2: ne impanga gel ka sal na mi la fayi ela e
3: ya kadu ba zulor wo mo ngwe do si beleke
1: eh
3: lole
1: Jima jina main namo ko enkam ma alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide namo marang guminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
2: duo kesire
4: ya aywa ilas jeudi nama ila il hairas ya ilas bam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
3: ila sikal samun musical
4: aywa kalinangi
3: Asoy. Na kanina kay ngota dilla kaw na lodi anga lomfin ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kelan jame wala tiki sky do azalumba na men jame lala la ile ritule ala ba aljiti ngaida
1: jika
2: na jije gile la
1: jika ngai lo majaram bay
3: ajile ba
1: fir ye dai ngorele iding na ile dombori di ngila dogal ines bawna sila kariye Ini nelom pinku rosonga ke ken ke kire ngazi duan na ngaito piasa nje ngoto eng. Yang azedo si ye le duo la pi nga pina anguna sin denan wedi. Hella do. Lom pinku ezi na mas engwa. Al herrangang herrei dinele na manjaro ake.
3: Manjato.
1: Hella do ke den nomor le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lom pinku ya lai.
0: Na galkan dikke jensen kutfali ya ibeleng. Abaga jingola kela na kingol. Basim beranga dombore kwale bo.
1: Again?
2: Tak dombore toy kwale bo.
0: Dombore kwale bo na toy kwando. Dombore kwale bo.
1: Barade den dombore ba.
3: Egal de ngai
0: ba. Na kikwe
3: dogel kam kwela la
0: kingo. La la good valley. Udongan senga.
3: Ayem
0: beranga dombore kwale bo. Na udongan senga inike.
1: Inike
3: izal. Kikwe gel sangi galunye. Aliye duol dombore denke. Na igis imbereng ababwera sang udongan senga banu. Al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na mun si kwasi de le jimel
0: ma indigine ina na bele na al duo bi duo den suri si inwe lole
1: ye kan do gine belen ke
3: mara tu rigo kwasi tani
0: ni
3: kwa kren ngi rigo
1: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijan
3: Din tas kedeng
1: ki duongai ba. Asak insi kalnga digle abas di yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge. Hay nana dombore nyet do lompinge. Jisi kaina is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene den du simoy. Kai ses irel.
2: Asoy.
1: Naga lompinge ga njawre.
2: Den
1: nama den jiti.
0: again na gud vale kaba nera la sa kamini ya ni ye lonzi alo ngalge marangan duwe ne zizi kadija kan duwe ne kadija ne singwa alba inzi aba ilelejo alba jitinga le jawi
2: again na jimeram to la ilola de dokrin kawe ilalo ngal indon dem bele so se wala do tinga le yegi na kenge
0: makanye induwe ye den zurizi inzi in ilolia ina jingel be asangi ngwae tori gal alkan yani bele te bugwala so se wala keri gwangal akhir keri ngela so se yenza sana mas namas juro akul ilal keri ngela namasim beren inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
2: nakidik dokke gabalai no wala so ngore kwate ka kidik namado wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
1: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kur inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai in karal
3: kati kazi do basi lo nyi kazi do basi lo nyi il lo le al yen kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kari gamang e dombore ba togi na amara nyi Alang is king as Utong Songakawa, Nama Kangare. Don't break away in Togi while Nama, Namas Jazzy Diwoki. Mwala, Nama de Jazzy Diwon, Jazzy to Indio, Kere, not doubting them, then don't break up in a Tokakae. Nama, Kinding a single Musangi. Na doubting Situakae, Irezi, Bordangas is a Wursi. Nakere, Injil Sigarul. Kino ta de kelen skani kage
1: toge
3: togay ba yenema en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyen sk onal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asake ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawu sen sele ne gila dombre ba toge
1: ye ade dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo akwage domo akwa isi lambele sei wala domon do talking
3: kan ngalji majaram bayen
1: indo perjay
3: aba jagila kin domo ko sa soage domo ko na kania na
1: lolo domborenga ki domborenga min ali domborenga alkile
3: ki domborenga
1: ali domborenga iskile laye
3: na dombora iskingal kul sur sur tokleke
1: al domborenga isinkile laye isin la bele so sei alkilom bimberen wala talking
2: na isin bere inin so sei
3: na
1: isin ko so ngam bele sei
2: na illa
1: talking le so
2: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
1: na ila dentarai
3: na si eria ke ba
2: egen
3: na gel do gel ye kan do in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal man sai talking bele sei ala ke ni ba ina tiki gan na deldinga ke ni ngaw kinar won ken dombora gena ele ki basan kay na toxice ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola di karala yo
0: anka dimbel kelam
3: jayla ka na aylong kalta munye
1: ka wel alan bele kers wa
3: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgin wo kain dentas le na ken kewa don pin kwen kewa missing yosu ali yengene nkiyo ngase te piana sin kan ko sin ajinyan
0: asoy imbele son nga jamari
1: aba herale kain bakilon pin
3: baskin kirgin
0: imbele aljijwa yani son nga domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliyene dayungis enezitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi naba dikole yanga madu ba injana waringi ngilalen ngwal alal tirwojile yanga tirwojile ba juma madu ba haddi
1: domine
0: ina mazin jigidi alan ine kang herale ne alba tabungiren kwaile osle awlan zakin ba
1: ine namas ine tabung juana kwa aba herale kain asaba jirgin o kain
2: kiwong
1: ne kidentas le za kidat
3: jirgin o
1: kain nan zile kiwong jirgin o kain
0: nene ngwa ki
1: ki
0: aldere kan
1: nasin jigo kan king
0: eh min na jide le jela ma di jiga la ziani kergel
1: jang azam in ma den perge a na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
0: ko i nyedi setting eh o zandi lengela den keri wala zagi alim belenye
1: alba fieko
0: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
0: aha
3: alkikien kan Eskien kirgin na kawo dina rubanga ko.
0: Ouja.
3: Kipie ko kan kisen sen.
0: Elespie elese.
3: Marang embele bele pui.
1: A pui inama ges ay palidi.
3: Bele pui.
1: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na eleriel kaduru kriyal ko khinzir kriyal. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na kisuru juro. Boko ro foydi na li.
3: Na pete pete via.
2: Na pete pete na yinyo.
1: Den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi illo na kadru ana njalo
0: bafingi
1: dina urin
3: ila na mayene mel fi ko kan
1: ila no pidoi in nama den taray nama ingo ke ala ingo
3: bas inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingi na kay njalla bata tayaka na kaka nama kono kum alba ine kalas kuro le na mas kaulina tane kaungi
1: na na na ma ma jittine ko
3: na tindilele kawngi
1: e kan e na ma pier
3: na jarta anjam min kawngi tani
1: e bi ma jaram bayna ka yingogin
3: e
1: imbeleng lompiale ray alhernay imbele ka kirey lompien herna
3: e
1: kasmin ngayenge na ma keringi la domborale ko dombor jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
3: apa ye
1: min den julle ye ines erri
3: eh
1: inne ki al buruka ines raka imbe
3: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
1: aywa
3: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
1: Domi
3: ila ila errana ma dengi
1: Domi ina na masan orro ko taras kiwe
3: eh
1: a azaye ndombor sike ngana kuli bana kidiem bagin si amin ndombor sie albouli ne bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
3: ji ina ma dayin kilma kayin kilma ngage ne dien joyngi dayin sabangere
1: bat bana ko bal
3: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliy keria dayin sabba orren sabba
1: del stil
3: eh
1: na dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kam malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilo yeiler kanga jotto mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne
3: asoy
1: ine langi a songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kai ngis belen dang erengis wesin belen abaji indorale jain
3: lodi ko lela jang
1: lodi ko lela jo
3: asoy
1: pellet ti ko lela jo ba
3: asoy
1: ne di ko ngalo ba
0: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne huki ngazini
3: diroi
0: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lutfalia kwa marang kwa gayin hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba ziebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bun
3: jiden
0: to bun banjal ne na kwa la sagari
1: baba
0: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jainzo ngatarra ezatu ayete yele la
1: atele e
0: ele duon jainzo tarra ele duo digi ala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage ezatu
2: na ali herang herra yasangi jerom kisense aba in era ete denga dikaba ni dio in era endrang soringer wala ringa mara enombi
1: inas ke bal
0: erdi kenas gete kenas ke be nama ila ungi in jay aljin wal jay le jela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
1: li alam buru ko lo na kala wasa alu ko
0: gulbe gen
2: na kala ko pie ko yenge
1: inzi belanga salumba
0: egen nene jide le gen
1: mi
0: Wo inal gijwa kindo mangale jial erayang wo junde ke sat ding erale na yin ko ninal ye domboren dioke kai kel jam gado atiskel kamme unaki indor ko lial al domboren dioke ne inai bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke kin ko te yang jofo wo dang borun dio nyetini gwen o khasatan dang wore ko alin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't die one day for Juro. Woki quell and dying Borunquasi, and a dying warren was tay and in Queen Ginet Jallo. Alan Jato, Kim Malukutelica inkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging akeva is among.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingari imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kokul dombang kien longa leng ni kien taring aleng ni kien dogolang alang kokul dombang stawa gis ali kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na kainga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kisense utongo sunga ke nesbiro balonda ngore leng al ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo iletile al gijisi gis ridikene ko jeyenga dele aynin juro wala aynin julungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene dongayni nama do ken nas dando mon kawo jago
1: asay bara nay jamay len jani joyngi jisngo jutumo bagi bayla orre kwa lobi lo al bayin donga yen kalan duin donga diele fago kwa kilena kamungoy ay sibamungo no kwa kilena konga ay sibonga arisa ngalan kwa kul kuse ankaraban nesmo lo daraga fi adi ke longa kilena bayin asoy na magal ko nas kelkam it algi lumpigis kinga sirisingo ay sambinga sa kago orre kwa aso aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kidal da kibanga tu simbago bela na ko iri ke giara jina ka asang dayng wore si iri kare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si ke liburiti na dok ferrabaw alan dayng wore utongo sunga kelami ne kiki ngang iri ko nama da kwela lang lolen kirsingo aliye ne ki ine rimmen ka ki kwambele na awlara kungi gis baso idi ne ki kwambele rimmen ka marang so kenan ela ki sense ne ki uton ki sikul ki kayim bele ngar rimmen ka kangi idi ne ki akwel ba asan kayin utonga wala gal dying real ki dengin ki dayin bele kirsing alan du ker den ar rengel ilan sabba asogis amin auto nama da kwel ki sense bar hadiya uton sunga ga indai worele nga sejiro jalung na kilmangang dien sundurugin ke na uton sunga ga in marang ile tilagi jizi kilma sundurugenga zeninal ki mitil incominga abel london ne di murta ga etin na gis ko yanga fi ami lones ken kargajea itim bas bas geitel wala kazalika sibas long dok longa dingang kial dulin ku ekan matinim faal kuriti wala galgi kojo janga gis kelleli marang ila loleng algi jizi kojo kello ila long alang jawngina kerin jawi e jago ne gis ila zonga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fotte dinji ngi sa tarasi kisense kelman tukin yei naikin jundi alang utonga kit jeringel atullanga gaba na zainini alki mitil kayang abongo yin kaminga abas kilma si ken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingi ti yane abas kilma si den julu alam bay tulang alerang wala alam bay jiting ala jingi yin inda namas ay min zay masalan duo aji erija na yisi kilma tokei wala erike na zige na yisi kilma soldoroge ele tin lengang tawale ina jwaba ay la kasi kinma tukkay alamba ayu ila duosi wala duota ila ji kinma tukkay piyana duwa iba zati marra ningi duo lo makele jang namay din kinma din baro soldorogi marra duo ila din hawulileke
0: asilomba
1: namay ennay ardigile ingo wala bele digingis aldi ila nain gisi ila uli ngang
0: rang
1: kinma soldorogi
0: wala ganay gisi di lo ila
1: rang nay di lo ila rang asan din utosi kargaja uton kargaja nama aylong badin marang asang alan tokke jaram
0: alan jawi
1: na tokke jawi marang segjong nina asa turu ken ke anga rega
0: na dingi vet kilma za so son dor indel na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu bay nga min tawal gi duo si kila den tim bas idine kwade ga ne sabura ke imba iden ti ila alum ba ele lolen awi
1: he
0: ay ni nga lozi
1: ele losi ko se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalin ta do ku toga ge ba duri ke na dale kulle ke na bele so warengel
0: barang bele
1: alko bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jillia asaji wona din din kel maddo fi ngene ela marara ke nyet bungo donas ele dosi njwa tim barake ga valay
0: ki jaring
1: kase ele tinle e
0: jaring garajo ka wala sangam
1: si
0: insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gabalai ilongangin inzi wari ngomarang kaine duilas undul insanin ko endenjay
1: insanin ko endenjay le yani kaines ngwabal rifiran na filani na duila undul wudina kwa kaineng zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan minna ke den tawi ilai ananya war soldoro indel marang ka namas insi alung ainin jalan ken korong asi du jawi marang kelman sulurgin inye bas lompes long ela puya si ay long nas inan jawriti wudin na inan wabal otto du togi ne kelma tokken del wala sare du togi kaza ta bizal nafsi dogi kelma tokken del marating marang ainin jabi jisu kelma tokke enga na ela bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai molo ya ile tewa na nakayin kidongale ja nakayin kelmangale ja marang ay su wakh jawriti na masela le jawriti ay aljilo dai le jam
0: ya
1: lo makke le jam na ze aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abongayin kamya anisa sitona jawle tona aisa jawle yani ji in ari siden hala zamba na me kelma sol doroge lingal ni jana bele ela si jaranga duingile awngit yasan wasilena al ela bele ku se si jaranga a bara limbo jonus ela dosi njwal ki gafalay kanji si ide sa ela bele sa ndala wa ela kasikil ma tokke ke na deldin ko ela deldin ko ena ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ay lekin ma sol doro ke bas afa nda wudi ne kin man tukki insanin kwesi ari digile jabiti na laji nyamin kan eletile duin uto kan kargas ke ngaba
0: naye
1: kan kargas ke ngaba alan asana akuroba
0: naye je jawori je le dai ngoreleng ati duo ke ne si intima ka ke eletin kin man tukki asa barasi eri korong a jelula na sa so hayni na duo duin es dem barasi mbilangal ki gabalai wala yin
1: rigin na keba alan duwa si jumwen nan dan orrele
0: yani kikilman simin kikilman ta ya lan jona sin jwa ilolin
1: alki gavale
0: yani kela wala
1: akaimba namaka do kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri ela sa jijana korongene jiwosi na dimbara sa kelma soldro ga kidin kelman tukin zamalle alan juwa sin jwa alki gavale na jigala dimbara neski gavala kwa a afen si jana kikilman tiin si jitire na ere bele si tane dinkin male wala dinjuru le azinga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan surunga sukundi ki ngasi day lumpi ay gisi nyundi ele dorale na mataka tini yani alam
0: yani godin su se raja nyo yani lumpi doga adi nangisi ngizi ginti abel na jidimbara si keng ele loleng yani al kingwa al ding gadable wala kilman tukile janga na ki dora ele jawina tarasa kenga ba neji inzijiwo inu ile bere tarasa la na jiwo basan ki gavale jwa munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la wala jiki ngai sinti ba maran ka inse min aldi lo na dimbara si kengas jundi ba
0: al
1: otto yon tonga fiya wala augis fiya maran ki ki sense lom fin erodok yani koronga kay na keringel hal anasi ki kan surunga sa kunde ba ye ki ngase ay gis nyundi la jidi nyuru lenja namas jisrok alla ki nyundi jirok duosi adin tuka ke ken asan jundi
0: egal mala du inangel gaba kaba idigal jina mas din bara sai yundi bal jelun kasiro ga karo gisi ala nga sundi ba
1: la la ye gisi yundi gisi ngudi ne kilma nga silo na yani yellon si del din ko ese ele belele al al kusse renye wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet na makay na maye shitan ke ko ambele yani yellon si nang kinga se pasi gisi yani aba jidele jawmi na na zai insujual ki gafalai ya jundi kisi maranki dok asan surunga si inkundi nina alba day molo kinga si jundi na korole korron asan ki tulling tarasko inama songa takatini yani asan kilma si kenga kuluba na amangi duo kilma soldorogi alang tawale garar ele tila jabomba ayri jisi kilma soldorogi
0: kile timbas
1: ajabomba ya garar si le mungkin nan tulle ay banan itiran jona na yi koro sirim jebi na le juroa zaimba wala ku atagan ke bayran kello ne karo lele na in coming adali al ar itti marande sisi baye no rubba fi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nindel songa ngere ye dali yani na bele yal kuro uton jawi dio jawi askeba ille nangal ker jaran nas addile njaki in nama ailon naka
0: yabo
1: masalan zainin alkayan abun in kaminga kwe alkuro wala zaidu anjo no ko ganjo ngo ko ga karin dio jawe ala skimba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawe aske ba mara mungkin asimosi nan dio jawe ki gafale mitilgis itingis tenjige ela marankano wae sanki kele irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila dai mboru diodo kal kaina kay abunga kamingi marankangi na kay mitila sekundi na na nafese ngaskoba kana ma inami ya nalang awno surwa de ngakan mungkin nan dok jimbara gal gis bele kwa na yagal den jurule inen jaba ay sanji sigitti na dog ina lomba kal kamanar ki gada bin doraya mungkin ne sun ka jisi bele wa na kasa lumbal jisol dorga ere bele ngere kadin kil mal dio ke alonsa alonsa jisol dorga as alomba na ide jaba dimbar bele kwado na jisi tu lese na bana ele ise nas beaba ba jua sun jua dimbara ka bele ina ji inan na inan jua kasi simmai sa yanga ba wudina alla ya kankil manga si dio jana pala ke bal insan baron ko enkel malo jona sinwa ka dik o is ke netu les iniba ajijwa ye na magal fini yom ker akit abijijo na waje nja ele belesi timbi janja weba na makika enkel manga si kikan nas kurrel indala ji nama jana deng era soldoro jang yero nama skim a gideng era soldoro gam yero nama soldoro gay
0: nama
1: soldoro gin ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro gay na dok kemitil kayang abonga in kaminga abas kwa o korking kitalba digi si bele toyo ya amin kwa o nima tokul na sa kelele ba alba dig bele ki nornyanga kwa na kana ma yunwe lalang ware kwa kul kain uto nga foko nga ye uto foko ina lomba apa duwa uto foko jel na nyang njilong ki gafala yele sabba marang alang sin shafafi si kangal ki kwa ang bele yene nang kaminga ayani alang kain uto nga foko nga ye kwa ronse asan ta wale salen ko
0: filan bara hadia kisi
1: yani alanga ko bonus bele nga siki kel manga ko mun insani kwende hat so so basiti na ba ilona yani di bay masa yen ton na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jawa taba zaina lele kinal karro nga kete bel aba jio di lo la les pega te baba dera to ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ungumana to ingis bele kase da ay laral tokke ngana oto yung yani insani kwen den kilma wala den addi do benda lalong oto na ma dimbara bele kwa na maski kilma jamu na masare kwa na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajire nga jangana ma ijindel kilma ge tokke nde na jile jiesi manga jawiti na yezata do aslomba kange na jiesi na manga jawiti
0: kisense bara hadia ine belenga ke ina sunga ta gatinge urre ko ki asan kalung zeni na albeje jo bana ke in sina coming segang se udo dinga ke in zeni na al sigi mitil jaldo dog na in coming koral siginya alanga jangi bataga alan jildi wala alan kilo korsita ni wingal kazalik dug belong na bele dogalji ajwaba bele al unkuro kisensi a wenyiti ba kayan da ba marang welalang ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel do alang yesi kuruani na alang kirtin wona barnga kul al kayna kawgitia ini madid nim bara ishag leela bara ishag usman daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljena jago na king uwan sengane king kurwan jani aljijan na jani king asira dia samarle ka inse email kana ni na jijan na kwante bunjere na ki kwa ambir singkangi idi na mitil kena imbeleng ila duo algi jisi kurwa ini ila erisi aye na fizadu marang ine lombal ba isak si deling mungkin nengki ine kwa wenga iske in hadir na kulwe imbele mungkin bingasi kwa coolness aming kangi na kai mbele si amin ine albinga si kwa goodness amin idi ne bibang nas radio samar si masilem baw bibang nas wore for si uman se nga baw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegen ne duo ker di mbarela undul nas uto wat la imbuliti ne iwiti sini na se jijiwiti kiki sense kankel ma ko la landa radio samar na dayin wore for alang radio samar kiki en konai na wore for alang yedok samar en so go jugu kaleng dayin wore abang ilong na dok uke ninal kiga na coming na jinje gila songa ta katini alang rimenja kele tiba wore duongo ki kwa la beleja ki dai la beleja idi na kwa kin ki senes kin na dayin bele sirimenga ka ba ki gavalai marang so go te bu kaleng kase el wore for duo bi duo ya for zongi dembele si alang si bulong na tagarin men fi na taga arden fi na tagarin sin kangi na kai nan amin idi na sejeike ayenga kele jigil kering yere nganyenge kwa dembele rime nga indeli ba wala kwa hatta dembele les mushkila kai ngal duo jir sin kien sur nga si ki juru ker ko lwengi al duo racing ba en kaminga abaji lona dem idle ne jual dem iting tule ne jiona ki bele for girsim ko ban kamin ji a riyasa jalumba wala gal marang ila kakenga idin ne kwa gi ki ayenga kirgol ne kundi ne skinasi in kamini dai ngi sala girsim ba na doga ko eli ngi balan ki to in lole ka go alo to ka go san yin asi komi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga a ine na modo barnga kirnga kai bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin king kona kadawa bas jazo dongogi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad dongogi anni dog asiker bara Adam dongogi anni aljanna jago bara sagal dongogi anni sagal Muhammad aljanna jago dongogi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na janna jago sungagi donga anni na sogis amin abasilong kila soga anyenge alitin wori jenga marang gine kiken ko jojangi email si aylam mulo kolegi sivia na yundul na jawgati radio samar bara tar fuñ dongagi anni aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab dongagi anni Abdul Wahab Abubakar dongagi anni dokise sungos gionga na ajalungo ba jidok basilong al awal de tebe jundule ngi maran donga gani sunga kalandu ndonga dile fago barabaj donga gi anni sunga na sogis amin na borafatagis amin kalanjang na tulejang majiran darai ashar Muhammad donga gi anni kalandu ndonga dile fago na sogis amin na borafatagis amin neje ne jago inye ine skin osifality amonga na abonga ki al arrakang ne tetebe sur kilong na kain utonga se arradu ya bara bara sabar donga gi anni neje ne jago asogis amin bara ishag na asiker jeinga bara Muhammad Adam donga gi anni dog aljanna jago majiram bayin Ibrahim donga gi anni dog aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Ishaq Nasikir jeinga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gi anni sunga kalandu indonga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gi anni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang najalu ngalaba kalandu indonga dile fago bara Ishaq Asikir donga gi anni ne jeinga bara sora donga gi anni asalumba matini majiran dada janji donga gi anni gi sense na kalandu indonga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na barafatagis aming na janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idini ki kwel asang mera madok tabun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara tayib donga gi anni kalandu indonga dile fago asoyal kirro alamadin alam sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarrim memba na ko kitarrim menga baba na ko kital banne skel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga taga tin na kurro kani alang ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama duldin ku yakan zeninal ko age midirin game akilman ke wandiyo ke lazim alam bakai alam bafukai na ki ine nama gal ku lan ingwa kilmana skang lazim nangin ko jojanga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gim beleng ile lole ngi nyoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen nyoke jenga alin ka digin donga ki donga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bu kwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se dimbele dok namagal ay nga ay san kilman puyin al korin den wakit le den ngis irsin zai ya saki duo kor be akwani akai nan der le kriya mubashir bardo na kwani kai na diyon kor innan ki utoi ere kilman to kille dok yani ina jwaba alan garar gabun ki kilman puyin ela wala dok ina jwaba alan sing el duo su soldoro jong ke sogo songa lala aman illo neski duo hadir kor be nga juro na jona el duo su jundi na der rati walga din puti jabun na jona tuga itir den karra jon no kute yang ajal do na din suru sir rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin ji jawngu na din sur sir rajen ja na jumona ji koron jang jona zindin koron si aniga jumona dog ji koron a jamba abas dog gideon war jiwo ba jona sin jwa dog alki gafalai marankal uludan ko rasa ina na nan jawla aji koron jang kangi na kai mbele semi la anaye dombore ke dog na dela rimenga al imbeleng kor asabe ne kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba woni skin din koron sa salemba la ana dal din ko enden korani wala den soldoro yani lom finden dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lo kwel ba asan ki surunga sa soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lom fin tare to la pe ba namais in amin yane orre kwa yane takatini alang kisuru si wajen kaw ken utongale wozei korngan sabbale do alang surungasi yane jom na hawatu le yaldo zeyne ken kwa kwa kernga ken borungale wala ken gutale en kaminga alang kuosi ere jello na maddu jawi din koren wakili alan du jong namu kusi iri jello na du jawi kusi iri jello na du jawi nama din kilmas rajin jani kin koro jabana kilmalulle en nama le jinga na jirsungo la anna kisense abaji din surti jong na rajin jana din kilmas rajin jana ken azulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alan kilman tukin su julo yani sanin jammai dine kin jay ngale dog banju munas kayren je kangi ne skay nangami la ana jiba ektibar tok birinja bas ektibar tok birinja na ski duo korbe wala yani kelmagi tokke ngana bele jiti yarana ji injiwa sang ela duo se san jiti nagiyo naski gafala jwa na jangile la duwa igisa nga yime mfia wala duwa ari koronfia na yatlo mbal koronfia na ziji jwa sa dimbara era kisiense kilmale ging ni jamal ja ki ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani kisiense jiza ta dinjuru le ja alan duwa jumones unse gi waje mfia wala jisi yesi bere jiti jwa wala ujiti jana elna senkwa do imbara ji imbele sel jaka situ lesa enga ba nadiri wabiza dai ngorele biza dai ngorele mara sen karra kellel badilala jonas dosi injwa imbele al koronge ba janes ja ina injemi induo al ker kembele ngal ba koronge na mara kona ker nga jani badil alang hadir gen sen jwa ji sel jaw jamala layba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ayo koronge badilala ndien korole jarang namas mara kona jani kona kansi jani na ye jidingi orrekel mangasake duona dimbele resing yani surse abikiria ka ba ele lole jiria jana kanyoke an kajel na reja elele kilmatarang ari itti marang insani kwesi ye na lawi sembi kilmangasi surungasi kilmangam fukinga skoba no surungasi kilmangas skoba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyoke jalun sas jalmona jumona forisinga atinke ni matokbongo kene matokbongo bas na jumona kyang arunga koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara nanja unus mara soldorok hadira bas on akit abade sura rajem pya ba ye luyine ksense denken mateye kenga basin iu binu gsl unse kana zamin na jidogal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kin male inja wala din tabule inja atokan kan yelan buliya tokta kan yelan buliya kan ga samin la anna kayan abo nga in kaminga abo unse nga jersin alba bari kili yello kan ine selebele skemio la anna unse ye tokke uto tokka kuriti mara den karin ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yare ki kelman fukin ere hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsumo ba no surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlan ba ki kiyalan yalne ki ga yawlan hasikan ndung oredu ngusalu no koronfina kaswa ba inal koron wala ka dora aweba aha ele duwa yeden tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye koron kwa yeta ga ella ngasan en kwa indora sa jundi wala imbelese jundi na inen nyawu akke ba san kwa
0: lo mungkin za dal dira ko el banai singa kwa ba zatu
1: na ele naka amigel yani al duwa barar rajuel ba inalombal barar rai ba na juel ji aslan ye bo jonga nazarinya ele se gide rajuel bana juel balan dora jawi ele use ye fine jijelu no korongi jisigi le use fi le la na ore aba kwa kerna dembele ele sikel kame ya duo ker sikel se gawata fi yani ki kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kalna
0: ja kwa kul yani ki wore kul gi nan
1: az ya ba ji ele arisi asa jayin ele ding ele jittile sa jayina jelu nas jisikel man fukini ne denga rinjiti era jidin sursi na rubajaw din sursi zata rubajaw mush orre
0: egal na wore jisur ga bajija na wore jang
1: egal innan sursi kul rubajana karajara le la annana jawrini alang din ele si dorajawi yani zenin alba dain anela kyalim benen din alba dingi na duong alba duongi na din jitisiki duon to leta ka sinjul dongo
0: meringere le din alba dingi
1: din ba dingi na duon ba duongi na bordu dai sawak dai sawak dogal jundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi din durule ay jorti ka orredu ngo arsi bara janga na din to gake no uto ngake na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti din durule
0: ye za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi alan se ze kojo jen jikan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jaze imel be no mungkin nyom di jan na ji yani ile ra se ji dem bar se jan mungkin na ji nafsi om jan so ker na ji dere jawi ker dora o mungkin na ding yal abon en kamel dia gari kon so ngapai e mal mungkin na nin jala si ji si jale ni yala nye e ko jo le foi na ji jan na ki den dora ye foi mungkin na din de la pai
1: e do ki sense yani al ko en kamia kelma ye erutulle ala e bajar na smitirin ko yal do a do al duo kenga na ma yani dogola ke ne buta kawe namas ilonga den ku tonga keba namas mbere dogola tara ine o yiste yo to yo bawani ya baba ka baba nam jurro dogola nam ka ringi nam tane ka yiti akil man fukin ka tin nam en kwa aran ona kianga inya ba den ayu aran ka yin alba alba nyanga na den ayu su al has den ku al kianga ala ke aba aba ele ele den nam yese ayu na yekisis ja kwan dogola si namas king se yo deng se yo yani ji kele kianga jingiti anan ji se yo ye basar ba king dola o yele
0: igil area ye
1: fal namas ay mean
0: namas tongela
1: aywa imitil namas ay mean ela korolel el duo si jundina kenya nga mungkin nan jato do din ko era nam nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale jenja era mungkin nan sai ele doli
0: na kaba ngulu ngulu dinin gitli nyana sin kilo dola sigi tuli ngwa e queen dola ki gobalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juru e a yani watanga ausi ta kai so be ngasa indeli bal ki gobalai albona itinta bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abin ngana balo abasin gituli ngina ngwa e mungkin ele dia al den ko se yonan azim viamo yani bayita ebru
1: na in kana mawai san ai waji ke ai zaina ye na sky na min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin allan tare alai ba zaini nal barre me ngai ngaba yani aji ki kilman puyin jaw ji sibe alla bas dile gale ben fi kan alan ji ela lole fi min jeng ela duo al al al duo ker su kena yeselo
0: yani abas yani
1: kilman fukin ya Allah macin
0: zati bele yani ji abas abas duobi duo bara hadiya abas duobi duo intimil jainle alkan kitaraz duo kergene kaji vine min iri loni jejelumba yani uto ngilal kanakau abas kin kemelin nasi duo ker kanne kin zillo kin uto ngasi ankau ba lege maran insani ngwe nyoke nezi zi yide jisi algi duo gene jisifia
1: aiwa
0: fa iloleng abaki ilole kuro kinguto ngulja se dai mboru diye jegil yani kwanin kayin neye yani mungi nanin duwo kena ken ader rein ken kolli simu kireli walka sin ko sosonga kireli mitil ile je sa ko sosonga kireli namas kin kayin uto ngin adada ngin yin kawe nama je na fiya alan alan duwo ger di reye je bana kolli du walka lan din paga ala je bana kusabuto na ami fa jin si jeim inu duwe la nyana koldi dui mungi nesdi rein koldi simo yini na ko la nan ami yani shunu rei kulal si nyanti duwe den di do togna o na sare togna o dui na ami agin yasan asin agin ya bana di kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusa agin yasan na ma jones kien kamerta gele kai neskawe wo mungi finya la suro ki galba di le fini da zeni si juwar mitira jalduba fa kal enjoa inu alangis lomvi jisi nyingi. Neji duo ya la jana di rei kusasongwa kire.